0: Mm. Sisay pa man kan makaagi dyan, ultimo sa mga estudyante dyan sa BU, so pasisiring dyan sa College of Engineering Buda Technology, ra, napipiritan sindang gamiton ang main highway or ang main road, huli nga ni kan, siyempre, na naman sindang maagian, tapi nasa angat na suruida duman sa mismong gutter. Sisibang kan, bah! Bata amay na amay. Init ng payo. Nailinda! Nailinda! At padarahan mo na nga na ako didikang Iscramble! Iscramble! Si Manong Erning Mular Jacob, nakaantabay man dyan sa may partikan barangay Gabawan. Gabos na mga taga Purok 1 hasta dyan sa Purok 5. Baana, nagkukurar at pirmi ang mga taga Radyo Uragon. Salamat po kan sa inyong daigsawang pag-antabay. Lalo na kay Kapitan Clemente. Kap, makiulay pala ako sa imo. Ako may panahon ka dyan hapon. Mga bandang alauna, alas dos, arugan pa dyan ako sa kwan, sa Barangay Hulta. May magayon akong kwan. Impormasyon. Na gusto ko man maihiran sa mga pag-iribata. O dyan po sa may partikan Barangay Gabawan. Iyo po, atyan sana, atyan na hapon. Madyan ako sa imo. Nakatutok man si Manay Birna Bitara. So, good morning da, maray na aga palan kay JJ. And then kay Ate Sab, nakaantabay man. Ann Miliana Ortiz, good morning. And si Ate Marlene Janson, 3 times na tabi akong nakadyan sa Station Zero. Ayugol mo yan. Break. Pero first time akong natapuurakan ka nakaaging aldaw, Manay Marlene, ade. Dahil mo sa napagparapang istorya dyan sa Santo Domingo na talagang kalaugon ko si John Lloyd. Tatibaan na magdirigdi man ang mga pag-iriba mo dyan. Dati po sa mga pahula po ni Ma'am Sally, 2 times po pag Sabado. Ah, okay, duman pa lang sa AKB program. Teka dyan, magparaulok-ulok tabi, Manay Linda. Padarahan mo na ako digdita, mainit na naman ang payo ko. Mas difícil kung ibang payo ang mag-init. Si G. Macalos, nakaantabay man. Good morning po, Sir Rod. Pa-shoutout naman po dito sa mga taga Villa Hermosa, Daraga. Yo, makusugod man ang radyo dyan, ang Radyo Uragon dyan sa Kwan, Villa Hermosa. Nalingawan ko na subarkada tang pirmi man nakatutok dyan, so nagtaukan sa kuso sa rukong ayam. Kaya nito man ay jokes. O, nalingaw na ako ba? I'm sure nakaantabay man ito, pirmi. Salamat, tabi. Gabos sa mga taga Villa Hermosa, Daraga. Asin dyan po sa barangay Dinapa, Can Castilla, Sursugon. Pirmi man makusugo ng Radyo Uragon. Salamat po ang pagantabay. O, basta ini mga tugang ang magayon na bareta, sabi na pag-abot po bago pa matapos ang bulan in Oktubre, ini pong serye kan paburo brownout kan aleko, matutuldo ka na, matatapos na. Hay, salamat Lord. Tadyan bagangani sa muya, ang gabos sa mga taga-Gabawan, araman yan po dyan sa Gabawan, sa Peña Francia, dyan sa Inarado, dyan sa may barangay Sipi, halos 2 beses sa sarong simana ang brownout. Kaya magapinundo ko naman ni Ryan sa pag-incubator, tada yung manangyayari. Lugi man sana ang negosyo, abay pa. Kaya, marikin niya ako, mag-all natural na lang kita kani, magpailumlum sa manok. Kundi aram ta baga, iba man talaga ang naturalesa pag may incubator ka man ni Jokes, ta ang mga atisang gatos na bunay, kayang mapangyari mo sa loob nin 21-22 dias. Pero kung mapailumlum ka, dapat talaga mga anong pito sana ang papailumluman mo. Tada yung mga nabibilugan talagang 10 na yan, dahil mangyari, bibihira. Sa 4 na taon kong pagmamanukan Manoy Jokes, yan ang sakong mga kumbaga pignonote ko pati yan, aram ko. Kaya sabi ko, punduhon ta na ang pag-incubate na ni. Sayangan eh, nagbakal pa na magkamahal, mahal pati yung 16 bilang bakal ko kay itong incubator, mala. Eh, kung napigagamit Manoy Jokes, paano man magamit mo kan duwang beses sarong simana nagbabrown out? Patawarak. Kundi maraman ta. ilingon ta kun baga kaya ining asigurasyon ay pigtao kan Albay Electric Cooperative na baga ining 387 million pesos na kantidad na ipinondo para po digdi sa pig-apod na Phase 1 subsidy project kan Aleco. Iyo na po inian kung baga pagpuon tanganing matuldo ka na an haloy ta ng pigpo problema sa kuryente. Bata, nagpatanin na baga si League of Municipality Mayor President Carlos Erwin Baldo, si Mayor Baldo, kan Kamalig. Pag kamo ngaya, dai pa nagtultulkan sa indong serbisyo. Ako man ngaya ang masyepto sa indo, sasalidahan mi ka ba? Oy, nasa party man kan daraga si Manoy Jess. Baga ongoing ang medical mission dyan. Manoy Jess, pasok mo.
1: Urago Live Reborn. Mga kaurag.
0: Anyari ito? Ano ito, Noy? May monitor ka dyan, dahi. Natatamay naglalaog na ano ini.
2: Napindi ko ba ito? Kapag ina ko, nag-igwa ka ba kibagong istinyo sa kuya kapag report ko lalit ko sa daraga?
0: O, ang pangyari, malay ko masabutan ini si Manoy Ryan. Aloy. ano yung dyan, Manoy Jens? Ano yan? Sa, yeah, sa covered court?
2: Yeah. Yes, at ang gusto masaya sa Merlang, hindi kami nagigil sa cover court ka na sabi niya kung na-cover court, hindi niya sa Merlang ka talaga. Gawa, pili din mo tabi na siya, kaya may naka-mission ka na kong Bicol, na kada ko, kada sa lang yung mga laboratory sa may katawang ka na kong Bicol mo yan, itong mapa ultrasound, mapa QFDs, nagkatira pa, ngayon pa sa aming ani, kada kung hindi mga taga-daragan, mamot makamil kayo na sa amin ng programa, kaya yun ay ano, ginibo ka na kung Bicol din siya na sa amin ng Manuan. As in, takong mga barangays, ano, mabibinipisa lang kami kay ni SM kung natin mo lang si transferring dumang sa mga barangays na mabibinipisa lang kami na sa amin ng programa. So, sa ngayon, yun hindi nagabot na si Congressman na Pilo Gamina, igalak na lang ang na pagkatanan ng formal medyo ng apunan, although sense na kapasaming laboratory test, and so that lang dito tayo as in mga senior citizen. Talagang nga pinababakan na kung dito lang mga senior citizen, hindi sa Manuan Candaraga, kung kayo iyo ang nabinipisyan sa aming programa na pinagigipo sa kanya.
0: Anong mga sakop na barangay ang mabibinipisyaran kan medical mission kan ako Bicol ngunyan dyan sa covered court, tabi, Manoy Jess?
2: Barangay kami Baluangin Daraga Arukan Market Site,
0: okay.
2: Bagong Bayan, Timantong, Ilawid, Bagong Bayan. Iiniano kanaklan sa mga nabinipisyan sa inyong programa pintaw mo yan. Sindi, apatin po lang si Ma'am Sari, pag may kaulong pa sa kukulo. Ma'am Sari, pinang barangay po yun eh.
3: Bakit ang barangay po sa Daraga? Ano yung
2: so, barangay? So, kada kong... So, ay, may nagbay ng pagari.
3: So, barang isang roto,
2: abutin mo sa siyam na barangay, ang San Jose, Bagong Bayan, Market Site, Sagpong, Ilawo, Panyab, Binitayan, Simantong, Insipis. Iyon ito, abutin ang mga barangay sa nabibigitin sa lupag ng programa kag ako may pagbuna na pagkala.
0: More or less, yes, may figure ka dyan, kung baga pirama ng mga beneficiaryo o kaya ang mga pasyente ang maatindiran dyan sa medical mission ganyan na aldaw.
2: Ma'am Sari, may signo ba po kita kung talaga nag-beneficiary sa mga
3: may signo?
2: At ang dami sabi na siya ng target?
0: 500.
2: Yes, sabi na siya.
0: Very good.
2: Para adults sa mga kada kayong bitawin sa adults na lang sa sabi nga ni ang mga 5 laki mo na gano'ng pagka-check up pero sa mga adults sa BSM video depression na pagtawan yung libreng hindi ka mission ka na ako dito inyong mga adults
0: magpa-check
2: sa manuwal yung barang
0: managers magpa-check up ka na dadiretso
2: tapos na ako si Dr. Gianan
0: oh iyo
2: pagkadot mo sa kaya medyo mahal-mahal bandagan kadigit-git bagang stethoscope medyo mahal. Diyan ba ako pwede mag-type base sa nagkapina ako kasi bagong aga.
0: Sabagay Manoy Jess, tayo maman kay Puan magpalibre, tayo ka baga, sponsored ka man. O kayang-kaya, dawa pa sa private practitioners.
2: Ay, man, magmana malang ako sa inyo.
0: Ano, salsalangin na dyan si ano, si Yaya, si Kong Pino, makauwi
2: ka naman. Siya makauwi ka naman, kaya lang ni Jam, kaya lang ni Jam, siguro okay. Pagkali naman si Jam, tanga niya makakauwi ka si Kong Usman Pino.
0: Sige.
2: So, kung may oras na mabalik lang kaba, makauwi ka si Kong Usman Pino na live video sa COVID court sa Manualin talaga. Sa ano pa rin tabulasyon sa Barangay Taysan Kandigas, eh?
0: Ano sa, sa Taysan?
2: So, muna nag-yearness, ayun na. Kong, good morning, Kong. Like po kita sa Radyo Rabin, si SM Red po. SM Red.
4: SM, good morning.
0: Kong, attorney, maray na agatabi. I understand you.
4: SM, good morning.
0: Apo, good morning. Kong, may send me po, ano po ang katuyuhan nindo? Ya, nataya ang
4: katuyuhan. SM, good morning.
0: Yes, good morning. Walang monitor? Apo.
4: SM?
0: Apo.
4: Pauni na, nadawag ka na may monitor na ako.
0: Yeah, po. Ano po ang katuyuhan nataya?
4: Hindi pa anong cellphone ni Jess, pang ano na yun eh. Kumbaga,
0: so anoy?
4: Octogenarian.
0: Kong, ano po ang katuyuhan nyo natayaong kamungunyan dyan sa covered court kan talaga?
4: Well, tama. Sa ngunyan, presyente, pinagkukundakta ang medical mission na kung sa'yo na mabibinipisyaran ang 500 na residentes kan talaga. As in, we have several doctors and health personnel and mga ekipahe na kung sa inyo mga service pag-cater ka mga pangangipungan yan kasi po yung mga presidentes pasenter.
0: Ano yung itabi kong baga ang sabi ka sa bago ni Manoy dyan? Sabi ni Sally, gigibunin ninyo halos oral daw sa Rusimana sa bilog na probinsya kan Albay, tabi?
4: As much as possible, pwede pang gibuhon sa Agay, gana magita from Baraga to Taisan. Aligas okay. City serving the southern barangays. Pero but tama ka dyan, we would like to implement this region-wide. Pero syempre, pinag-schedule pa kitama dahil sa availability ka mga bulong, sa mga ekipahe, pati naman, lalong-lalo na sa mga health personnel and doctors, yung man sa tuyang pinag-kukonsidera.
0: Okay, kung ako na po yung oportunidad ay hapot sa emo ni kasi kasuod ma, pinag-share to naman ni Kan Aleco, ni GM, ano yan, nini, engineer GM kang Aleco, na bagaan sabi, ngunyan pong aldaw pupuunan itong Phase 1 Subsidy Project kan Albay Electric Cooperative na nagkakantidad ng 387 milyones pesos. Ano po ini kong kasabay na duman so ipinag-alukar kan ako Bicol Party List, tabi?
4: Well, yan na siguro si first phase kang rehabilitation pang Aleco na patapos na namin.
0: At
4: sina nag-result ay sa pag-mukna, kinuwang salt station sa Daraga Tulyat and duman sa Ligaw. At sininimadara si kakulang positibong resulta
0: okay.
4: Sa pag-susupply ni Corrente, lalong-lalo na sa pag-regular or pag-regulate sa mga voltage. As in, mababawasan man ang pag-brownouts. So, hindi yan sa tuyang inaasa na sinsama sa lalong madaling panahon na implementar rin niya simbabuksana ni Kang Aleco dahil talaga grabe na ang reklamo ng mga konsumidores. Siring sa inyo, ako konsumidor man, ay talagang ikon na ikon na ang mga konsumidores. And it's high time that we open this two-new substation
0: sa
4: nga ni Magkaigwa ki Nakulang Pampabago. Siring sa second phase tabi, Rod, there's additional 800 na subject for procurement bidding na this year.
0: Okay.
4: And they intend that kapag nabibingin mo niya November, December, by January, ini padagos ng may implemented naman that will result into 4 substations sa Piberan.
0: Okay.
4: Pero sa Legazpi, Bacloran, Imalnod, na kung saing ito ma-regulate man kang Boltahe dyan sa southern barangays, kasi siring naman all the way to the municipality of Manico.
0: Very good.
4: Kasi aram mo ang Boltahe dyan, road na yan, makapa-under key aircon. At sinyaon naman ang pag-construct ang additional substation sa Bacacay at sa Tabaco.
0: Okay.
4: And all other line enhancement. So we see that it will take time for this rehabilitation program to be implemented, but at the same time, masalamat kita dahil igwang araw kayo ng sperso na kung sain ay kakarahay kan sa tuyang pagsaservisyo sa kuryente, because we all know that the power is the backbone of our economy.
0: True.
4: And kung wala ang rehabilitation na inyo, we cannot expect to move progress to the province and especially to Legazpi kung sa insidro kang pag-inegosyo.
0: Alright. Kong, salamat tunong tabi kang sa imong panahon. Mabuhay ka.
4: Salamat, Rod, and mabuhay. Radyo Aragon.
0: Salamat.
2: Okay, sa mga ito ng pasipag-alabas kay Congressman Pino live din sa cover court sa Banuaan in Baraga.
0: Okay.
2: So, wag din ako pa iso yung mga nang mga padres, mga gura na ikanakita na barabot na nga din sa cover court para makagawin ka na masabi na program ang ilapawalan sa kapag-inegosyo. Pag-arito okay. Lang, malidigdi sa Banuanin Garaga with Congressman Pino Garbin. Ako si Gens Magallanes, Mas sa Bicolano, Oragon.
0: Alright, thanks very much, Manoy Jess. Salamat man na nakaulita at sa wakas. Ang saro sa pinakamahigos na kongresista digdi sa Albay, si former Yorme Attorney Alfredo Pino Garbin Jr., natawandalan ni na kunbaga pirang minuto. At least na-justify ngunya na, no? O parte manangkad palan kan pondo, ha? Na pinag-alukar kan ako Bicol partidista. Ini pong isinasagibong Phase 1 Subsidy Project kan Albay Electric Cooperative na bagaan sabi nagkakantidad 387 milyones pesos na may katuyuhan na bawasan ang seri kan power interruption sa mga banwaan asin syudad digdi po sa Albay. Salamat, salamat. Ano ha? Iba man talaga. Siyempre, may sadiri kang partido eh. Ako Bicol partilista. O naipo man talaga ang nag-aanduyog sa tuya sa mga arukay ning sabi kan panahunin kadikluman. Okay, dito na pagparapahaluyon mga tugang ta mapaaram na ako pero bago mangyari yan, uni na muna, iginawgaw na sa kuya ni Manoy Joko Diaz ang duwang maswerteng ng gana hanggang sa tuyang ipinapanaong gift pack. Ali po naman sa Universal Canning Incorporated ang kagibukan Atami Sardines, kan Mikado Sardines, Master Sardines, and ang paborito ni Manoy Joko, ang Family's Brand Sardines. Ang primerong nabulnot ni Manoy Joko, pasalamat ka, Christopher Medalya. Ayan. Be, ika na talaga. Christopher Medalya, kan ano nga niyan? So, meet up mo dyan, tabi, Kwan? Ano na nga ni Isu Kwan? So, meet up dyan sa daraga. Yan ang Kwan man, pigtrabahuhan ni Manoy Christopher. Yan sa RX Marciliana Meet Shop. O Manoy Tope, ginana muna, ikana. Christopher Medalya kan RX Meet Shop yan sa Banuaan kan Daraga. Salamatunong tabi kan pag-antabay manindo, gana kanoy. O ninaan pandua sa maswerte man na ng gana kan sa tong ipinapanaong gift pack halipo sa Universal Canning Incorporated. Congratulations, Julius Lumibaw Banwa. Again, kay Julius Lumibaw Banwa, kan tabon-tabon daraga. Ika na ang nanggana noy. Gana ka na, guminana ka pa. Again, kay Julius Lumibaw Banwa, kan barangay tabon-tabon daraga. Congratulations sa indong duwa, ha? Christopher Medalya, as well as sa imo Julius Lumibaw Banwa. Congratulations. Pa-share na lang po kamo digdi sa Radyo Oragon. Magdara ka munin ID. O yun, sana dawa nung klaseng ID. Basta nagpapatutuong ika-iyan, rimati na, kuanon mo na. At imaad kuanon pa kan iba. Na pangaram po ni Manoy Joko Diaz na yung nagtrukis kay Manoy Ryan Salcedo. Salamat po kasi nung pag-antabay. Iliwat, ini po si Papa Rod Perez. Marina pagkaaga.

90.7. Orago na niya. It's exactly 8:33 in the morning. Yonzo, magandang morning! As well as, maganda pa rin ang kasama. Huwag nang kukontra pa mga beshi ko. And Yonzo, for your greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0913-556-393 or sa 0977-747-0902. Yes, mga ka-Oragon, samahan niyo ako till 11 sa programa Oragon Retro Morning. Coming right up a song, Dancing Queen by 18s. Keep it right here, only here on Big Double 9 90.7 Oragon.

0: Magbulag na kita. Iyo, maraiman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natatas so apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta bigulado o agon.
3: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
4: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entry is on March 30, 2027 at ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

9.7 Oragon and Yaz. It's exactly 8:56 in the morning. Well, congratulations sa mga magagaling na mga swimwear. Charot, swimwear. Swimwear. Yaz, eto mga ka-Oragon, mga swimmer ng Legazpi Stingrays. Nagbigay ng honra or ng ano guys, congratulations. Dahil lumaban sila, ipinagmamalaki ng Legazpi Stingrays Swimming Club ang kanilang mga atleta na nag-represent ng Albaya sa Swim Junkie Challenge Philippines 2026 sa Karamoan, Camarines Sur. Yan, ang gagaling. Nagpakita ng lakas, disiplina, and dedication ang mga swimmer na nag-uwi ng mga medalya and nagbigay ng ano guys, kasiyahan sa kanilang probinsya. Yan mga

Basco. Grabe, ang gagaling! Sa 5KM male category naman, age 20 to 29, top 2 si Sean and Tico. And sa 2KM male category, age 19 and under, top 3 si Zik Aranel. And sa 2KM female category, age 19 and under, top 2 naman si Ashley Thea Marabella. Ang gagaling, talaga namang isa kayong alamat. Alamat? Yes, mga kauragon, ang mga naging champion and mga nakakuha ng medal ay naging simbolo ng kanilang dedikasyon and pagmamahal sa paglangoy and inspiration sa mga kapwa-atleta sa Albay. Congratulations once again sa ating mga swimmer. Uy, pangarap ko din maging swimmer, kaso di talaga ako natuto, mga kauragon. Yung pag-float lang hindi ko magawa. Mag-swimming pa kaya? So yes, mga Oragon, once again, congratulations sa mga magagaling na mga Bicolano, lalong-lalo na sa ating mga swimmers. Yes, dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's Ako'y Sayo at Ikay Akin by First Circle. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: pali. Landaya talaga ako sa bulang kasuano. Ha? Ano man? Nagsishapon pa kaya magdapalit? Ikaw, hindi na ba akong sentensya doon? Ngunin, ay, ito sabi pa talaga ako sumano ko. Kaya pati lubuti ka na, pierde sa pusta.
1: Ay, dahil nang gayon pali.
0: Kasi nga. Ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pali sa baliyo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
4: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entry is on March 30, 2027 at ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radio Urago.

is all mine. Hey, you're still listening to Big Double Line 90.7 Oragon Yowza. It's America All My Life. And yung magandang morning pa rin sa lahat ng nagagandahan at nagwagwapuhan nating mga listeners out there. At eto, may mga nakikinig sa atin, mga ka-Oragon, talagang mga certified listeners. Yan, hello, magandang morning kay, ano ba to? Tigong? Yan, Tigong Motovlog, RMG Hi, Romel Lota, and kay Sir Berto Maliete. Ang pagbati ay galing sa pinakamaganda at pinaka-sexing si Lady Ash sa balat ng lupa. Yas, walang halong biro yan, mga ka-Oragon. Ano lang tayo, sa totoo lang. Yes, good morning din sa lahat ng ating mga listeners dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Tuloy-tuloy lang ang ating ligaya, and pwede-pwede kayong tumawag sa aming number na 0916-1355-6393 or 0977-747-0902 para naman makasali kayo sa, ano tawag dito, pahabaan challenge. Uy, dyan lamang kayo ha, wag na wag alis and wag na wag maglilipat. Here's David Gates, keep it right here, only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: nanay. Gusto ko naman daw ko tamang badus. Magkaigwanin ake.
1: Ay, pwede.
0: Tanong manay, nasa tamang edad naman bago ako na para magbadus?
1: Purapunduhi daw ako dyan, Roberto.
2: Basta Bicolano o Rago?

Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: You're still listening to Big Double Line 90.7 and kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Yes, mga kauragon, there you have it, Air Supply, I Can Wait Forever. Yung kanta na kahit gaano katagal, maghihintay si Ligaya. Ang sakit pero ang sweet, di ba, mga kauragon? I can wait forever. Hindi na ako kakanta, baka dumiretso yung ulang. And good morning, mga kaligaya. Ako pa rin si DJ Ligaya, ang forever na kasama mo sa Hugot Mornings. Today is October 9, 2026, mga kauragon, kung nakakalimutan mo man yung araw ngayon. Yes, trivia muna tayo mga loves. Alam nyo ba, today is non-special working day sa San Isidro, Surigao del Norte. Dahil 67th founding anniversary nila. Happy, happy fiesta! And isa pa mga kauragon, alam nyo ba, 30% ng Tagalog words natin galing sa Spanish at 10% pala galing sa Aztec language ng Mexico. Uy, grabe, kaya yung salitang palengke, tiangge, kamote, galing pala sa Mexico, in all fairness mga kauragon. 500 years na tayong connected sa Mexico. Kaya pala, no? Kaya siguro kapag pumunta tayo sa Mexico, makakarelate tayo. Book na nga yung flight. O, diba, ang lalim ng history natin. So, kanina, I can wait forever. Pero ngayon, paano kung hindi ka na pala babalikan? Grabe naman yan. Eto na ang next Hugot Anthem. Sheena Easton, Almost Over You. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7, Oragon.
1: Basta Bicolano, Oragon.
2: Basta Bicolano, Oragon.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agum, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agum, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Mas sa Bicolano o Ragun?
2: Nanay, anong pangalan mo?
3: Lilia.
2: Nanay, ba't nagpunta ka dito? Nahihilo ka na? Saan ang sumasakit mo? Sa balakang. Madali ka mapagal? Sumasakit yan? Naandal, parang nagmapalpitate. Kaya nagpunta ka dito? Kinakabahan. So, nakailang buwan ka na sa akin? Kumusta na ngayon? Asan na mga sakit mo?
3: Hindi na rin wala na yung iba.
2: Palpitation na lang. Tahimik ng tulog mo. Maganda na. Okay.
4: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City, harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: The most memorable songs.
7: Ballerina girl,
6: playing one after the other.
7: Let me tell you now.
6: Down memory lanes.
7: All that's on my mind.
6: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

You're still listening to Big Dumulay 90.7 Oragon. And yes, it's exactly 9:54 in the morning. Uy, magandang umaga pa rin sa lahat ng ating mga listeners dyan sa Victory Village. Lalong-lalo na kay Manay Linda. Magandang morning dyan. And syempre, kina Maisema dyan sa Daraga, sa Maruroy Daraga, Albay. Thank you so much sa pagtutok sa Bahamonde family, Golondrina family, ano pa ba? Makiniana family, magandang morning! And of course, batiin din natin dyan sa Rosales Eatery. Walang iba kundi si Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Magandang umaga po sa inyo. Yes, hello dyan kina Aryan, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. At sabi ng mga taga-dita, batiin mo naman kami. Ay, shout out sa mga taga-dita, Legazpi City. Maraming salamat sa pakikinig dito sa amin. Siyempre dyan sa Pacifica Agrivet, hello sa lahat ng kanilang staff. Hello dyan kina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Magandang morning! Yosa, nagsipag, ano na ba kayo? Breakfast na. Eh, tututok na tutok rin daw si Lorna Lagrimasa ng Dita. Hello po sa inyong lahat dyan. Magandang umaga. And syempre dyan sa Ilawod Daraga, hello dyan sa Irish Carinderia, lalong-lalo na sa mga drivers ng Rawis B and Daraga Legazpi Route. Yeah, so tutok lang mga ka-Oragon. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa programang Oragon Retro Morning. Huwag na wag aalisin, huwag na wag maglilipat. Here is Kenny Rogers, Through the Years. Stay tuned in only here on the Big Double Line 90.7 Oragon.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan, alas 10 ng umaga. Time check brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Red Horse Beer, masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap, suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
3: Bawat patak masarap, suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
4: J-Mart! Todo panalo at magka-premyo Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.

still listening to Big Double Line 90.7. It's 10:14 in the morning. This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. Y'all, so good morning pa rin sa lahat ng ating mga listeners out there. Maulan rin ba sa inyo? Y'all, so this morning, maulan at maulap pa. Mga kaurago na may mahinang showers. 26 degrees Celsius pero feels like 31 degrees Celsius. Yeah, so medyo humid mga kaurago. Mainit-init ang buong araw natin today. High naman natin is 30 degrees Celsius and low is 25 degrees Celsius. Yes, mga kauragon, 50% chance ng ulan. Oy, kaya sa mga lalabas, make sure na may dala kayong payong. Or may kasama kayong tagapayong. Required ba yun? Kaya kung umuulan man sa labas, mag-relax ka lang dyan. At dahil tapos na ang ulan ng puso mo at nahanap mo na siya. Coming right up a song, You're Still the One by Shania Twain. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Maragong.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agom, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agom, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Mas sabikulado o agon?
2: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
4: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
5: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
4: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
5: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
4: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
6: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Naaalala mo ba ba?
7: Inaalam ko na kamali ako.
6: Pag-ibig na tunay at wakas. Pangako na pako.
7: Pangako sa iyo.
6: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

0: You are still listening to Big Double Line 90.7 Oragon. Nandito pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-M. If we had an exchange of hearts, then you know I have fell apart. Ay, pare ng kantang yan. Alam nyo ba guys na ang kantang yan ay kasama sa debut album noong 1988 sa Capitol Records. Country song talaga siya sa US mga ka-Oragon, pero dito sa Philippines ay nako, naging anthem na ng mga sawi. Kaya hanggang ngayon pinapatugtog pa rin sa mga video, okay, sa mga bus, sa mga radyo. Tatak Pinoy hugot classic. Anyhow, eto, meron tayong caller. Yan mga ka-Oragon, sasali siya sa Atami Challenge. Yes, hello, good morning. Hello. Hello, good morning.
1: Good morning po.
0: Anong pangalan mo?
1: Cynthia po.
0: Sincha. Taga saan ka, Sincha?
1: Kapantaran po.
0: Uy, taga Kapantaran. Ready ka na ba sa ating Paatami Challenge?
1: Apo.
0: Yan, dahil ready ka na. Eto na, ipasok mo na Atami Challenge. Go!

0: 17 seconds. Grabe, ang galing mo naman, Cynthia. Mukhang pinaghandaan mo. Pinaghandaan mo ba? Ayan, dahil dyan, kapag wala nang tumawag or ang time to beat natin is 17 seconds na alam kong mahihirapan sila, ikaw ang makakapag-uwi ng Atami Sardines. So, thank you so much, Basta Bicolano.
1: Thank you po.
0: Oragon. Ayan, mga ka-Oragon, thank you so much sa ating caller from Kapantaran. Yan talagang napakahaba ng kanyang, ang tawag dito, Atami Sardines Challenge. And mga ka-Oragon, at dahil bare months na, alam nyo ba na start na ng Pasko sa Pinas or hindi nyo alam, hindi kayo updated. Dahil nga dyan, merong pa-promo na naman ang mga airlines. Sana all. Yan. Kaya kung gusto nyo umuwi, mag-book na kayo. Yes, mga ka-Oragon, from exchange of hearts to a grown-up wish this Christmas. Kasi nga nung bata tayo, laruan lang ang kahilingan natin, mga ka-Oragon. Pero ngayon, peace, love, at mundo na walang gulo, mga ka-Oragon. Here's Kelly Clarkson, my grown-up Christmas list. Stay tuned in all year on Big Double I 90.7, Oragon.

bedro kung may lima akong aki sa enot kong agong. Ito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong. Igwa akong kaduratan, ma'am.

si Marie. May anak po ako na laging nagkukumbulsyon simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po at saka natamaan siya ng palapa ng nyot. Masakit po

0: lagi siyang nawawala ng balanse ngayon, masigla na po sa tulong ng mga supplement po ni Doc Miss. Kaya maraming salamat po sa Men's Wellness Center.
1: Ang Men's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Men's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
2: Mga alaala ng nakalipas.
3: Wala nang makilala ka, aming mahal.
2: Kay sarap balik-balikan.
4: Bakit ngayon ka lang?
2: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
4: Love me like you tell me.
2: Dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: Hello, sir. Sir,
1: pwede po mag-apot?
0: Tanongin ko. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
2: Sana,
0: Hindi ba gano'y nata? Iyo, ay hun ako kaya sa dayo ka.
3: Basta Bicolano o Hagol!
4: Mga kasangga,
5: akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
5: At siyempre, ang grand prize!
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner!
5: Tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
6: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 4 minuto sa makalisa na rason sa inipagkato.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbar.
3: Unida, ang programang kompletos rekados, putukaron, mga isyong napapanahon, ididitalye, mga preskong bareta, kakaulayon, mga tao sa likod kan istorya, asin mataong opinyon, susug sa tamang impormasyon. Inian, Bakbaku Normal, The New Normal. Kuya na ang sa indong perning kaiba, Kuya Jess Magallanes.
4: Good morning!

Salamat pa rin itong mga tugang kita pa mag-survive sa may digdi sa program ang maray na ang bagong normal. Aldaw kitang unyan mga tugang ni na Biyernes. 9 na po kita kan bulan October 2026. Nawa po lukan sa niri ko kan kadang

0: Naghibo man ko ta na ning ano, naghibo man ko ta na joke sing effort, mahanap sa ako. Di ko naman nga ka naabutan ng kulta ba. Di ba, le? Pag may pag-iriba pa kita?
1: Pero tuloy pa rin, lalo pang kumikinang sa gitna ng dilim sa bawat.
0: Siyempre, mga tugang ang sanggunin ang panalawikan ang mga congressmen ka na kubikol ngunya na pagkalautabi kwa kipinagigibong medical mission dyan sa Banwan Kandaraga. O yan, 9 barangays man lang po tabi ang nabinipisyar ngunya na yun.

Yan mga tugang ang medical mission ka na kung Bicol dyan, mga tugang sa cover code kang daraga. So, dakol pang nabinipis yung 500 po tabi ng mga taga-daraga. Kaya sabi ko, kisabi ko kikong, kung pilo kong, ako tabi, 50 man sana. How day? Ang senior citizen minya ako sa barangay, minasa 150, pero tabi ng TC, 160. O sabi ko, baka umunyan ka boss may hilang. Kaya sabi ko, bahala ka na tabi ha. Dagdagan ko na sana niya ako kung may mga pagtraning kaming barangay, mahapit na lang ako, maagad na lang ako. Ano?

0: Lam ko po na sa mali kamong kamugtakan sa mga oras ni Mantiri po ng kabo sa miyembro sa kanpamilyan. Kamu ano nakaluto na lamang kamo kan sa inyong pangutuhan. Bugmo na ko, ano makasikasong talaga minaparabas. Tapos nawalat ko parang sa wallet ko. Ang mga kamakon mo yan. Sabi ko naman sa mga barkada, ano mo sila nang pigpura po talaga ka mo niya? Kung nawalat ko parang sa wallet ko, hindi na nga problema. Hindi na nga sabi ko, abo ko niya ako mag-ibo ng araw kaya. Ang karahayan lang mga tubang pagmareka sa mong pag-iriba. Oh, kagawad maki, kagawad maki.
1: Helped keep me together and believes without a doubt.
0: Ang sa kuyang pag-iriba mga tugang sa sanggunyang barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Bagallaro, sila sa kuyang bilog na pag-iriba sa council. Igwa ako ngunyan, nangyari na so ano, ipigaganan ako mga tugang ng limang islat para mga tugang sa scholarship. Iyo? Sabi ko, kagabad, kagabad Ajay, baka na ako may ayam din ay gustong makalog ng scholarship. Kaya sabay ko naman tabi kagabad Maki.

May lima. So, ikos sabi dyan. So, may mga tama na ikos sa departamin na kapag eskwela. Pwede rin doon isabay sa records. Tagaling mabili fisherman lamang. Tayo, hindi man yung dibabaw yun sa inyo. Talaga lang yung nagyan kayo na iyo po. Salamat tulong tabi, Ma'am Sally. Ay, dyan yung man. Taki, Ma'am, ano pala. Tapos, yung duwag lima. Di, ano ba sa kaya, ano? Kada kulay kitchen mo rin kaya sa panidipisiran mo para mo lang nangangayipo yan takul yan mga tugang nangangayipo demon niyang kitsa ta demon niyang kimaraga dapat na kitang pagpiliyon bako sige DJ patulugin mo uy makaog mo ba yan mga tugang ano good morning tabi kay Madam Tess Lorete. Madam Tess good morning ang ano ang kadaklan sa mga beneficiaryo ngunyan mga tugang kang medical mission na ginibo mga tugang sa COVID code gabos lang po mga tugang mga senior citizen ayun na inagpun po lang sa 35 pataas inyan susarong grupo duman amak-amak ko nung makaog mano kadakul-dakul po lang akong paradangog ng mga senior citizen si Mesya Sahero kang barangay Bagong Bayan taga Ilawod taga Sipi taga Kimantong taga Busay good morning po Binitayan Banyag salamat ulang tabi sa Indugas mo boss ano sabi niya sige ang karaw ko paano duman tigba para iling lang ako ngayon sir taga radio ka sabi ko iyo po tapos sabi kang sarong duman uy iyo ngayon yung Diyos magayanis dapat din ako musa ko nagpararitrato mata makanuson ako uy si Mrs. Sahero dyan sa Bagong Bayan ha kasi po mga tugang siya man lang itong barangays napigtawan po niyong medical assistance ngunyan ang medical assistance mga tugang yeah medical mission napigay po mga tugang kana ko Bicol nagmahon ako ano salamat tulong tabi sa pag ano nindo salamat tulong arog pa lang ka ng pagdangog nindo sa kuya tapos may paradangog pa na akong taga Busay ang ginibo ko na sana mga tugang binakalang ko po kimani ngayon sir paradangog mo nga ako sir bakalin na nga ako sir kimani niya ako tiya ang dara ko niya akong barya yung man sana niya ako initiya ano lang niya ako kunya na lang bakalan ko maski puro pa ano mga tugang binakalang ko ning manita Erakman mugmaon po ano makaog mo po salamat sa inyo ka po sarong parang ka mo kayo ano mugmaon ako ano ang kanakan pala naman, mga retired na government employee, wag yung mga retired na maestra. Salamat po ano, makaog mo talaga. Tapos, yan talagang pigsasabi ko mga tugang na sa sobrang sakit, kanya-kanyang racket. May nagparabukod-bukod naman sa kuya na susaro tinawan ko na. Kaya mahiling na may tinawan ako, may nagranipang saro. Di sabi ko, yun nilang po initabi ang kwarta ko. Sabi ko, limang pa ako makandidatong kagawad. Sabi kaya ni Congressman Pino, magkandidato na akong kagawad sa daraga. Niya ko, kung dahil man, awasan niya ako yung katamag dahil.

Confirm lah, no, sebab saya mengatakan kunya saya bekerja wala. Demand saya memarah ni. Pernah mana aku mengatakan tanah umur sekuarta. Pak mau bayar no? Itung tegasan roke. So akhirnya jadi yang dumang setarlak. Mau ni ada di mengatakan. Kau pada kita kurang kantidad. Sabi ko dia mau aku ngarung kayaan. Ano do niya ako kung magduman ka muna sa barangay official ninyo? Magduman kanya ako, duman kanya ako magagading tabang. Tapos sabi ko, kung taga barangay taka, tabangan taka. Hindi, dahil pa man ito matarangog sa kuya ngunyan, tayo pa sinda naman nagpakapila mga tugang. Basta 500 po na senior citizen ang natawan ngunyan kimagkakanig kong asistensya medical kan ako Bicol. Kasi bago na yon man duman si Mayor Bica. Grabe ba yung kukmahan ko? Ano? Arog pala si Inda Kayan. Sabi ka itong sasarong retired na maestra, pag alasun sila, makusugo ng radio niya, nagantaway na sa kuya. Sabi ko, salamat po. Oy, Wilmer! Oy, si Tang Ilmer pala. Get well soon pala tabi kita ng Ilmer Villanueva. Na hospital pala si Tang Ilmer. Kung di kami nag-ilingan ni Wilmer, di ko naaraman na hospital si Papa niya. Get well soon tabi Tang Ilmer, ha? Pagpasok mo pala, sabi sa ko ni Wilmer, ngayawad, ang ilog mo ngayon, bako na ngayawad si Kwan, ang ilog mo ngayawad sa scholarship mo, bako na ngayon si Angelo, bako na ngayon si Porta, iinuman sa layan, si Angelo na sana ngayon. Ano, Paul? Para inumun ka, Paul? Ako paano mga tugang, proud na proud ako sa mga pamangkin ko. Sabi ko, maski ako na yung pamilya, proud na ako sa mga pamangkin ko. Ininot ko na muna, sabi ko, kaya pig-chat ko sa group chat mo sa pamilya, ano, sisenya ko nila ako, si Puno si Angelo. Tapos nakitaan kami ni Wilmer. Sabi ni Wilmer, ngayon, Wad, si Angelo na sana nga, takong si Puno ngayon, baka iinom naman nga ni Puno. Araw kan mga tugangan ako, Bicol, before and after the election, di nakakalingaw sa mga tawang nagtarabang sa inda. Kaya sabi ko, careful ka mo. Ito tabing medical mission ko niyan. Naginibo tabi dyan sa COVID code kandara ka. Programa tabi ito mga tugang kan ako, Bicol, as in mga tugang kang nakipag-coordinar po sa lokal na gobyerno kandara ka sa panginginot po ni Mayor Bec Perete. Dahil duman mga tugang kibang Poncio Pilato, tapano ka may nagduman. Naarog na kayo ni programa ngayon, naarog kayo, no? Exclusive lang tabi ito, mga tugang. Programa po ito kan ako, Bicol. Tapos, mga tugang kan lokal na gobyerno kan daraga. Bata ang cellphone na ginamit ko kagawad RJ mag-interview kay ano? Ang ginamit ko kagawad RJ na mag-interview kay ano? Kay Congressman Pinoy. Ang ginamit ko, mga tugang. Ini paano, Jawa, iunog mo sa washing machine, di nararaot. Iyo? Tapos sabi ni Congressman Pino, ang gamit ko na ang cellphone, chimpo kupong-kupong po, sabi ko, kung day man tabi. Kung ano niya ako, pwede mong salidahan, pwede man. Kaso lang mga tugang, bako man ako sa taga-media mapa-sponsor kan gamit ko. Pag sinabing gamit ko, ako ang mabakal kayan. Bako mga tugang, iasa ko yan sa iba. Kulukun ba ako na? Ikulit-kulit ako kitong babae na tawan ko na siyang pamasahita. So akin niya, mauli mga tugang, halida duman sa ano, halida duman sa Tarlac. Sabi ko, tiya, kung kabarangay tapo ikaw, automatic sabi ko, tabangan taka. Ang gagawas kanya ako, mangutang ako. Pero niya ako, taga San Roque ka, dumuman kanya ako kay Kapitan Indo, tapos sa mga barangay official, kan barangay ano, batan ka nangagang ko, tas ikang pakidaldal ko, pag una ako kuya, kabarangay ko ito palang, bako man. Ay, hindi.

ECG, ultrasound. Dako lang mga badus naman. Dako lang pala ng badus ko niyan sa daraga. Ano? Digdi sa Legazpi, maswerte mga tugan mga badus. Sakon ka muna nga kita. Tatawan ka muna ng tabang kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Sa pangingin at mga tugang ni Mayor Isha Mismael, pagka mo tabi mga tugang nangaki, wa ka mo kising kumilig, wa ka mo kising 7 mil kung ka mo sa private. Iyo? Kaya nga no, deko nagkakurasungaran kan mga gurang, siguro nagrandi man sa inot na table, duman sa nagpaparecord, ang nagrandi duman sa kuya, siguro mga nasa 11 ito, tapos duman na sa ano, ECG, abako, ano ito, tapos sa medicine, makaulog ba yan? Salamat po nung tabi sa Induga Boss, aram ko naka, aram ko ang iba sa inyong kapamilya nindo nagantabay na po ngayon, salamat na po ning maray. Deko man pigunan, aram pala na, ano? Hindi ko mampiguna na arag pala siya na kayo. Sabi ko, ako po, ordinaryo man sa nasabi ko ang buhay ko, iyo niya ako ini. Pagamot niya ako sa barangay, arag mo lang kayo ng buhay ko. Hindi ko man sabi ko kayo po ni pag-uroamog ko porkit tagamidya ko. Hindi ko man niya ako pwedeng ipag-uroamog porkit barangay kagawad ako. Sabi ko, tama na po arag sa na kayo ng buhay, iyo. Basta ako tabi, Madam Sally, ang piglalauman ko, Madam Sally, so 100 na reading class. Pagabot niya ako kang December, pakipriparan mo ako 200 pedasong gardenia. Nagari ang senior citizen mo niyan, 160, o sobra pa niyan, tapos sigwa kaming PWD mga tugang. Takang nakagi pa noong December, tinulang ako mga tugang ning oras, di ako natabi kinaya sa PILDA PWDs. Dahil ko mga tugang natawan kay magkakanig kong ayada, nagpokus lang ako duman sa mga senior citizen. Kaya ngunyan, pigtiks ko na sa mga barkada ko, ngunyan pa niya ako, Nobyembre pa sana, mairo na ako, malakaw na niya ako, takaypuhan po niya ako ang tabang ni Durug Mahon, mag-chat ka na sa nangyay kong oras ni Peligro na. Uy, salamat biya sa taga Busay, taga Kimantong, taga Ilawod, Bagong Bayan ha, na nagrani sa kuya ng mga gurang. Salamat po tabi ning Maray. Salamat po sa Induga Boss. Karo pa lang kamukay para nagukan. Sabi ko, ang pagdaram ko po iyo na ini. Ini niya akong pagdaram ko sa tubangan kan mikrofono. Normal na po initabi sa ko. Sabi ko, sa inyo pala niya ako, makaskaso niya. Sa kuya niya ako, normal na po yun na pagdaram ko. Urug Mahon ba yung sindano? Nagka-erilingan kami. Pero nagulpi ako naman. Pag ano nangyay ako, sir, sabi ko, iyo po. Pero sa saro naman niya, lamang niya ako maloko kan gibo-gibo niya. Di lamang tala ko niya maligibo kan loko-loko niya na maski na mga tugang pera. Tas wakil na niya, mauli, ayaw mo hindi ka. Sabi ko, sige, agad niya ako ng certificate of agency naman sa Kapitan Luto. Ibanan, mag-iba niya ako kita sa bangko, Marina. Tamawin doon niya ako, tabangan taka. Dahil mo nagpursigo, sabi ko, taga San Roque ka man sa'yo, dumanan niya ako sa barangay hall nindo, ang barangay hall baga niya ako nindo, pasakat niya sa may simbahan, o dumanan niya ako magagal kang certificate of indigency, tatawang taka niya ako. Ganyan mga tugang pigsasabi ko na sa sobrang sakit kanya-kanyang raket, kaso hapon ni Human taga Binitayan da siya, dinagad mga tugang kipangabakpambakal laki bulong, alagad mga tugang na nakabuktak luban para setamol, tapos silok sa siba. Sabi ko, bako man siguro yan tabi, sabi ko sa may ilang na leukemia. Sabi ko, may katrabaho ko din yung may ilang na leukemia, pero bako man niya ako an aki. Pero niya ako, bako manaro ka ng pigagad mong bulong. Ibla ko ba nga, o iyo man, kansaro igwa man. Nagdigdi man mga tugang, nagagad maning tabang. Ang nabik si mama, si Joko, talay pa ako nagdigdi na. Maski na ang mga tugang sanggatos, salbatana, arog ka na. Kayang papigya sabi ko, uroal daw sa sobrang-sobrang sakit, kanya-kanyang bakit. Di po ka mo magparagibo ng arog kayan. Kamakamakon mo, jokes, kikulit talang ganda ko jokes na tawan ko na siyang tabang, taso akida niya, yung ali duman sa tarlak, mauli na pa siling digdi sa daraga. Sabi ko, mag-agad ka muna duman sa barangay official ni Dodi iyo. Ito pa lang, gari-rakit. At nang ano, kaya magasigang ulo ka sa wago pag-abol ko dito, nawala to nga ni sa ano ko, may naraman ako, tapos nagrani baga nagrani, alang-alang mo na para dangog mo, magmoon bagang pagraraniyon ka. O sige, sa tao ko. So, pag-una ako, tamadalina niya. Ito niya ako, maprograma na ako. Ito pala, nawalat ko sa ano ko. O bako na yung uraga. Nakakada ko kesim ng 80, may 20 kilo, sanggatos. Tumba! Kama-kama ako mo yan. Ano? Ang mga congressmen niya to, ang mga senators niya to, nagkakamal ka mo kay grabing pirak. Ilingan nindo.
ang mga nagtitios na nakapila pag-arog kayo ni mga tugang na libreng medical mission. Pigtatawan mga tugang kayo magkakanigong libre. Kamu nagpapakapira, kamu. Ah, imagine mga tugang ha, ang aki ni Rafi Tulfo, Congressman Tulfo, minainom mga tugang sa Las Vegas, minagasto sa kisarong milyon, 1.2 milyon, sarong baging nag-inom ka. Same ka kaan mako ha. Samantalang ako siguro matigbak na dela mga kumakakapot ki milyones hanggang di ako nakakatama sa loto. Anapot ngayon, yes, nagtataya ka sa loto, yes po oral daw. Nasabi ko kung makatama ako sa loto, aninot kong gigibuhon, mga tugang sa mga gurang din na malawbagaw na pigpabalayan ka siya ng kapamilya. Tapos niya ako sa mga tabong may diferensya sa isip, iyan tawon niya ito kay magkakali kong importansya. Tapag misal mga tugang nalilingaw niyan kang susunan. Niya tamatabang kami sa inyo, di man niya kamumabuto sa muya ay salbatana. Oy! Good morning, tabi ki Vice Governor, Vice Mayor Glenda Bungawa. Kansyo na din tawa ko, Vice Mayor Glenda, good morning. Magayon nun tabi Vice Glenda ng opisina man, no?

Nailing ko mga tugang ang kamugtakan kan mga tabong nakapila duma na magading tabangan iba mga tugang nakatiriret ani ba duman mga tugang pigkakabit kan aki ani ba duman mga tugang magad kipang barakal ning bulong pangbakal mga tugang ning lusartan pangbakal mga tugang kiamludipin tapos ining mga demonyong ini o oh? Alos mga tugang pirang-pirang milyon ang pigagasos sino kada aldaw dahil lamang ka mo nagkakairisip kayan ha? Na grabe kitang katugangan ka. Ano pa man ang itaram nindo si Sipo man matubod sa indo. Kaya ngunyan mga tugang na maabot na 2028. Igwa dyan ki mga congressmen na maran for election. Igwa mga tugang ki mga senador na maran for election. Sa grupo mga tugang ni Marcos, ang mga maran dyan for election, mga tugang iyo po tabi si Senador J.B. Ejercito. Senador Jingoy, si Senador Francis Stolint, Francis Escudero. Si Senador si Mark Miller, balingbing, deng supog, deng kamugtaking tabo. Deka magiging Secretary ng Department of Public Works and Highways. Deka magiging Congressman. Kundi mga tugang ang tabang sa mukan mga Duterte. Pero anong ginibo mo? Hinudas mo. Iyo? Asin mga tugang si Rafi Tulfo. Gabosin na mga tugang running for election. Now, sa grupo mga tugang kan na minority, ang mga kandidato dyan mga tugang for election, Jingoy Estrada. Ha? Jingoy Estrada, Alan Peter Caetano, Lauren Ligarda, asin mga tugang si Robin Padilla. Alos apat-apat mga tugang, definitely, kundi ako nasa sala. Gari mga tugang sa grupo kan administrasyon, ang posibleng magkandidato sa grupo kan administrasyon, baka mga tugang magbalik si Sani Angara, magbalik mga tugang si Francis Tolentino, magbalik mga tugang si Grace Poe, magbalik mga tugang si Recto, magbalik mga tugang si Manny Pacquiao. Sana tabi ngunyan pa sa naman magatid-atid kita kan dapat ang butuhan because mga tugang iling a kadakol kitang mga katugangan na nagtitios, kadakol-dakol kita mga tugang na mga katugangan na nakapil dyan sa opisina kang DSWD. Ano iba mga tugang nakikilimos, marasa pa na anpirak na pigataw sa indo, pigsasayang nindo. Kaya sabi ko ngayon kasabagong aga sa programa ko, nagadan mga tugang si Ninoy Aquino para sa namakuha ang demokrasya. Pero mga tugang ilingan nindo, ang gibugib mo niyan ni Bam Aquino, alos mga tugang nabayad na napirakan. Kaya sabi ko ngayon, when money talks, everybody listen. Ilang nga po nindo, Recto? Hindi ka naman lauman kayan magtugang na Tulfo. Kaso hapon, nag-agi sa YouTube ko, sa Wolkang YouTube ko. Igwa duman mga tugang kinagaganding tabang, maura ang bugkata na tabangan mo. No. Bako yan ang pangangayipo kang tao, ang pigbagalisod mo mong problema nagpapabot yan sa programa mo. Pangbarangay man lang yan, kaya ka magparambong. Hoy, good morning, tabi kita minya barisyo dyan sa barangay Bagong Gabri Caligas. Hey, asin man, good morning, ki Carmen Alcantara. Diyan mga tugang sa barangay Inisilagkan, talaga asin man, ki Marlene Yanson. Diyan mga tugang sa barangay San Andres, kan Santo Domingo, Abaya. So, ini po, normalon po ining pagtaram ko, iyo. Sa kuya po, normalon na ining pagtaram ko po.

Sibot-sibot ko niyan mga tugang si Kagawad Bambagalon para mga tugang mag-provide yung pagkakan kan mga medical practitioners sa kasabay naman mga tugang sa medical mission. So, 6 barangays. Kaya sabi ko sa natabi, makasabay naman kami dito. Yo? Kung ikamalaw bilang sarong municipal Kagawad di man kinakaypunay ka magparaburubay likas na. Dapat bilang sarong legislador, ara mo ang sa iyong pigigibo, dapat igwa ka mga tugang ki. Sabi nga ni dapat mapangarugan ka man, di ka magtara na purkit na kay burubay lika, ano ka na, maurag ka na, no? Bakuyan barometro, para piling mo na ika. Kaya sabi nga niya kayo nagtatsa ko yung sarong aldaw, ini nga yung Kagawad mi digdi, sabi ko iyo. Kung nailingan ninyo dyan mga tugang sa YouTube din, sumabayo baga po tabing mauragon magbailing, ang step niya, doon sana, sarong turo taririk, sarong rulukso. Tagatula-tula po ito, kabarangay po ito ni Kagawad Kalibunggo. Nakasabay mo ito, chami niya. So, alay po siya na baga chami niyan, buhok, na babayang makiriw ko diwan pag minabailing modern. Ang taririk, baga, ang step baga chami niya, doon sana, sarong turo taririk, sarong lukso. O, yung masarabagan, ano kayo ito, ang step kayo ito.

makaulog ba yan, no? So sabi ko, naira ko na ko mga tugang kan mga tabong nakapilang arog kayan. Aram po nindo, sabi niya, din ang kami sir kipambakal kibulong. Sabi ko talagang nangangipo ni kibulong. Kaya tabi ka mong mga kakian ngunyan. Mas kitabi ka mong nagtitios. Di man siguran magurang nagipipirit na tawan nindo. Sana tabi mga tugang pagabot ning oras. Mas kide nagagad tabangan nindo. Pagadana maibi ka mo, mataning ka mo sa tali kataning kang kabaong makurukulo kang ngayon. Tapos kan buhay pa, ano ang ginibo nindo? Hanggang buhay pa pog mau nindo. Maski desendo nag-agad tabangan nindo. Kami po na magturugang arog kami kayan. Maski mabuutunan magurang, maski din sa muya nag-agad, dayan sa muya nagtataram. Ano solamente tinggi bumi po tabi tabangan? Iyo? Yan naman sa nang kogmahan ninda. Iyo? Kaya ito nga ni pagtitawan ko si mamang ko at sabi ni mama, inyong yeso ginasuan ko, ayawin dama. Tabagan kwarta niya ako, nagali na sa kuya, din akong pakilabot yan. Pag tinaw ko niya ako sa imo, bahala ka na kung sa imo yan gamiton. Tako niya ako din akan makikiaram pa iyo. Ano ma ako, human matawan mo sa mga tugang kipang taya sa waiting, sobrang kogmana niya kayan. Kaya sabi ko, itong mga nag-iriling duman, nairak pa ako kang sitwasyon. Dahil nangyay ako sir kipambakal kibulong, ang alunan ko ngayon nagkukulog, nag-highblood ngayon ako. Kaya sabi ko, kung kaya man sa nandong mga kakyan, tabangan nindo, andi ito na kantilad, nakulaw niya sa idang kogmahan. Kasi po, naiiling ko ngunyan, ha? May nakatirilit na mga tugang, may pigkakabit kan aki. Kaya sana tabi kung nagpalwas sa ning kiyo po na itataw sa kada barangay. Piliun ang gagtabi nindyo mga tugang sunang nga ipo, bako tabi na pigtawan nindyo kan kiyo po para sa mga tugang magpaamot kamo.

0: Ang sakuyang panaba sa namumuta na barangay sa panginginatpon ni Barangay Captain Nelson Magallano kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagiliba sa Council Kagawad at J. Kagawad Roland. Asiman si Kagawad Tinga. Sa mga matitibay mong senior citizen, good morning asin sa mga maigusming barangay tanod, mga bits W's. Asin sa bilog ko pang kabarangay na lagantabi ngunyan, Kimanay Bilin Makinyana, good morning. And good morning, tabi Caramel Montero dyan sa barangay Gabawan Candarag. And of course, Arlis Lurica. Les, good morning. Asiman, good morning, tabi Kedesia Lozano dyan sa barangay Gilapas. Kagawad Larry Linarisas kan barangay Matno, good morning. Sa bawat ikot mo, palakasang ang sa kuyang kapamilya, good morning, tabi Kinong Loterinya Nugus, good morning, Kimonin Nelson Magalona. Kapalo Miradilla, good morning. Asiman Kinang Ilin Marbilla dyan sa barangay Bungalon. Siyempre po kay Jordan Ribo, good morning. Ano lamang tabi Kagawad Malo, Kap Malo ang siya mong isira dyan. Kap Malo, good morning kay Kap Malo. Eh, gubagatiyan mo niya dyan, sumabayo bagang ano? So, matarilikon baga, makarag ka lang kung siya minabayo na, pinibig bagang ano? Sa barangay, tutiyan mo niya ni Kaloy, anisip ba kaya, sarong tarilik, sarong lukso, yan, iyuman siya na, o aram yan ang aram kaya ni, yo? Kaya sabi nga ni mga tugang ni Mayor Isha Mismael, sa mga barangay officials kan Legazpi, tinaawan kita kinuwang taon, magtrabaho kamu para sa karayan kan barangay, magtabang kamu, bako na magtabag kamu, yo? Well, good morning, tabi Kagawad Senior Lubiano kan barangay ano, Kagawad Lubiano kan Senior Lubiano, tama. Senior Lubiano kan barangay Bagong Bayan, ang tugang po ni Kagawad Bab Magalona. Yun yan, ugmaon ako because sa sibut-sibut mga tugang si Kagawad Bab. Para mga tugang mag-ibok yung magkakanya kung pagi matawan kay pagkakanyan mga medical medical personnel na yaon mga tugang dyan sa Logan Cover Court. Now, dublihon ko tabi ah. Tamay naglulas naman mga tugang may nagdatarm na ito lang medical mission na pigibo dyan ngunyan sa Banuan Candarag sa ibang politiko na ito. Dahil po, programa po ito kan ako Bicol asin mga tugang sa pakikipag-coordinate sa lokal na gobyerno Candarag sa panginginot mga tugang ni Mayor Vic Perete. Iyo? Mailing nyo mga tugang, kung nailing nyo ang kamuktakan duman, so talagang nagtitiyo sa mga tugang, talagang sabi nga niya, gusto pa man magalabigan sa edang buhay. Kaya makogma po, sabi ko, nakakatouch na mailing mo po ang kamuktakan ninda. Pero pag misa na niba, sisamantala man po nyo ang pagiginindong mandurugas, halion po nindo yan, ha? Kaya ako mga tugang yan po ang pigdataram, puro aldaw. Makalusot ka po sa primero, pang dua, pang tulo, paano ka na? Anong klaseng gimmick ang gigibuhon mo? Anong klaseng pangluluko ang gigibuhon mo, iyo? And good morning, matabi kay Arlis Lulik. Arlis, good morning. Iyo po, nailing ko talaga mga tugang makerak man kay Arog po kaya ang pigigibong niyan kanako Bicol. Sabi mga tugang kanako Bicol, sinda padago sa magibo. Kaya mga tugang sa aga, igwasin din mga tugang medical mission pa dyan sa barangay Taisan. Asin mga tugang igwas sa Banuan kan Rapo-Rapo. Kaso lang po, abo ko na magsabay duman sa Rapo-Rapo. Tabo ko na mga tugang makunkun ang lasog ko sa katakutan ng pagkasakay. Sa grabe po ang takot ko duman. Lalo na mga tugang pagbibangga kami kan ukol. Diyos ko, paguna ko mga tugang itong ukol. Sabi ko, nyata daw niya ako na minalo yung dalagan kan na ano. Pag minalo yung mga tugang dalagan kan bangka. Paguna ko paano mga tugang giriso natigbakan baga kimakina. At kasi pag natigbakan ka dyan, drama sa nang tendency. Ito pala mga tugang, pag makusugo ng ukol, okay yan. Now, nagsakay naman akong speedboat, ano yung mga tugang duman sa Rapo-Rapo, tapos mga tugang pasiling sa Sentro Can Legazpi. It takes only 1 minute, a 1 hour. Ama ka makunin yung mga tugang, minairaram nga niya kami sa ukol, Diyos ko. Dari niya ako gabo sa Santo, pig-apod ko na tamakas-kasom talaga mga tugang sudalagan. Pag uli ko sa Legazpi, grabe ang dumog kong namatian. Nadumog na agad mga tugang subird. Yan agad makakalayog subird na dumog. Pero tabi duman sa nagkapirang politiko, ano kung ano man tabi ang pinagigibong medical mission sa barangay Nindo, sa lugar Nindo, makipag-coordinar, tabi kamo, de tabi kamo mamarong ki politika. Kasi ngunyan mga tugang, namamarong na po ang politika sa nagkapirang local government unit. nailing ko mga tugangan, mga tawong maplano ng magkandidato sa maabot na eleksyon. Ang kinakaipuan man sana magtabang kamumunyan abang may oras pa bako na makiriw-kiriw kamo, bako mga tugang na mairo kamo kung maeleksyon na. Ngunyan pa sana kung kaya nindong magtabang, magtabang na po kamo. Bako? Ha? Grabe po kung nailindo ang sitwasyon. Ako lang, abo ko lang mga tugang magpara picture. Abo ko lang mga tugang magkwaling picture. Tapos ipopost mo sa social media. Makairak man po, tabi kan mga tawong arog kaya. Sa totoo lang po.
1: Huling patang dito sa sahig, sabay tayong sasabog.
0: Kap Totoo Lobiano, good morning kan Barangay Maroy. Nadungog ko ano ka, nadungog ko Kap Totoo. Ano na naman ito Kap Totoo na may nagpasali man dyan sa barangay mo? Nadungog ko ha, sabi ni Kagawad Makasin, nagarimabilukan Committee of the Hall. Makamarumundo mga tukang pag-arog ka yan ang sitwasyon na na-encounter mo. Talagang naiirak talaga ako kan mga gurang duman. Naiirak ba ako kan mga nakapila duman? Maagad mga tugang kipamakaling lusartan. May piguguyod mga tugangan bitis. Talagang sisamantara. Yo. Ang mga nangangay po mga tugang kitabang. Kaya Kagawad, ano? Si Kagawad Lubiano. Ano po? Kan Barangay Bagong Bayan. Iyon siya mga tugang si Kagawad Senyo Lubiano. In behalf mga tugang ni Kagawad ba? Basta in behalf po ni Kagawad ni Kapitan Mark Magalona kan Barangay Bagong Bayan. Sindi mga tugang iyon duman para mag-assistir kan mga residente sila nagagading tabang. Kaya sana tabi kamong mga kapitan. Ano po? Hindi kamo mamuliti ka. Kung ano tabi ang pigdataw sa'yo, ako unindo, dalang tatabang po yan. Ilinga po nindo ah. Grabe po ang nangangay po tang katugangan at akong mailing po nindo ang sitwasyon. May nagranis ako at tabangan da sila makako ang mga tugang kiamlo di Pina. Makako ang nga kami tabi sir kilo satan. Kaya sabi ko guminilid na lang ako mga tugang ta. Naiirak pa ako kan makamuktakan kan mga tawong yaon duman. Pero igwa pa nagad ki mga manluloko. Iyo? Sa aga, mailing mini duman sa sitwasyon sa agang dudumanan mi pa. Duman sa barangay Tesan kan Ligaspi. Na sana ba ko naman araw kan mga na-encounter mingon yan? Yo? Oy, good morning tabi sa kuyang inaanak si Roy. Roy, good morning kay Roy Lumigiano. Kaya sabi ko, ining mga dimungkog na iniyo, yaon niya sa Raloistro. So nagkapir ang congressmen, nagkapir ang congresswomen, nag-receive ka mo mga tugang kidakulao na kantidad kasi di man po ka mo mapirma duman sa impeachment complaint. Kundi ka mo mga tugang nakareceive kidakulao na kantidad. Tapos ngunyan, may mga katugangan kita. Gabus yan mga tugang mayayaman, si isa'y nabua-bua. Kung ikatios ka, di ka man magiging congressman. Iyo? Ana po ta. Kaya pagmisan, ankumilik siyo nga. Ankumilik mga tugang may pagkadangag. Mataram ka muna, iyusin niyan dapat nagasusun kan sarong kandidato. Gamitin naman utak nindo. Makapaniwala do ka muna sarong kandidato. Arog siya na kayo ng gastuson. Barangay siya na nga ning barangay, nagagastos ka na, yan pa kaya? Kaya pag misan din, nasiguro ako magparagay mo pa kilay. Tayo nga, igwa kita ki 1987 Constitution. Ilinga po nindo ah, kan panahon mga tugang na planong amyendaran ang 1987 Constitution. Kadakol mga tugang na nagkukontra. Pero ngunyan, ilinga po nyo, bend the law. Sabi nga ni mga tugang, under the 1987 Constitution, pag-abot mga tugang sa impeachment, ang kinakaipuan mga tugang, 16 na boto. Pero mga tugang, dahil sa kagigibuan kang nagkapira, para sa mga tugang patuloy na silang pagiging sip-sip, ibinaba mga tugang, ginibo mga tugang na 14. Kaya susaro mo na Senador na Judas, bumindalingbing na mga tugang si Mark Villar. Sabi ko ining hamag na niyo, day ka magiging secretary kan Department of Public Works and Highways. Day ka magiging senador kung bako mga tugang ang tabang sa imo kan mga Duterte. Kaya sana po tabi, duman sa mga tawong syunga. Mag-isip-isip tabi ka mukhaan sa inyong pinagigibo kasi po tabi, difícil na. Ah? Ako, maski may kasabihan kitang Numanisan Island, you cannot leave alone, no. For me, pag sinabi kong kakampi mo ako hanggang ultimong minuto, ultimong segundo kan sa tuyang paghiribanan, kakampi ta ka, kakampi mo ako. Iyo? Kaysa muya sa nasabi mo pag may kaipuhan ka, no, never. Sa personalidad ko, araw kan mga tugangan pagkatao ko, baling tumabang ako. Bako sana mga tugang magtabag ako. Kaya naiiling ko po, tabi ang kamugtakan kan mga gurang na yaon duman mga tugang nakapila-pila. Kaya sabi ko, igwan yung advantages, igwan mga tugang kidisadvantages ang pag-postpone kan barangay as in SK election. Kasi kung ikatultul na leader, ang tulong taon kulang. kung ika balasubas na barangay official, sabi nga ni mga tugang, naumluman ko kayo sa slogan ni Cory Aquino kan makaigwa ng snap election. Tama na. Sobra na. Palitan na. Ngunyan, luminala pa. Iyo? Gabus na sila mga tugang isyo. Kaya ko, yaw na kunig ni mga tugang minasuporta. Dahil aram ko ini mga tugang pig-api ini. Since 2024 till now, pigigibuan ni Duke Historia, anti-money laundering council. Kaya sana tabi inig mga taong ini na nagkagaramit mga tugang prosecution para mga tugang tirahon si Duterte. Sana tawi mga tugang pagabot ng oras, mahali man kamo sa pwesto. Tawa ni kay magkakanigong disiplina. Tawa ni mga tugang kay magkakanigong sabi nga ni tawan kay magkakanigong kasimbagan ang giniribukan mga ining kadimonyohan. Imagine mga tugang ha, anti-money laundering council na suposo bibawal iluwas sa publiko. Alagad mga tugang dil sa kasipsipan ka nagkapira. Ginibo ninyo mga tugang ang arog ka na bagay. Iyo? Oy, good morning tabi sa mga taga-kanarom kandaraga.

0: Tapos mataram kamo ang pag-ibig da ang pag-ibig da ang pagkamot ang mga tugang garima sa nabaro na pagabo mo na gari o baon mo lang kada nga ganyan yan at may nagsisinta anyos yan at may nag-golden wedding anniversary bako ha mga kabuan hindi yan kung kayo nagmamahalan kayo sana ha tandaan po ninyo ha kung kayo nagmamahalan kayo sana dapat ang pagkamot niya solusi mo tangan yung dekang problema bako. Amabot ang panahon ini mga tugan magiging mga leaders kan sa Muyang Barangay. Good morning tabi kay Kevin Soto. Kevin, good morning. Asin maray na gaman tabi kay Manegilia. Malaysia, good morning. Sabi mga tugan ni 5011, ako ba yatabi sir na ugmaon ako kan pigtatara mo na padaba mo ang kapitan mo. Ini nga yung kapitan mi o mi muda-muda kan kagawad, mi murmusalakan kan kagawad. Mi matumang yan mga tugan, iyo. Si Dali yan, pagkamot ka nileksyon, balosin nindo. Iyo po yan, dali aman nindo. Kaya kung kamo po tabi mga kandidato bilang sarong barangay official, sa barangay po, aram kung anong klaseng ugali igwa ka. Bako naman ngunyan basihan, kung ikaw gusto mong mag-service sa barangay, na dakul kang barkada, na dakul kang napapainom, dakul kang kapamilya. Ngunyan mga tugang iba na tabi, kung ikaw magdalagan, dapat aram mo ang mga provisiones. Aram mo ang mga nakapalaman sa lay. Aram mo kung anong pigpapaluwa sa direktiba kan Department of Interior and Local Government. Mas nga niya mga tugang pagminsan, may pagkasungaman ng DILG. Ngunyan po tabi, dakulo na proseso, kadakulo na mga bagay ang pigpapagibo po kan DILG. Ang sa kuyang amigo, good morning mga tugang. Ang sa kuyang amigo, nagariman sa mga tugang si Gardo Bersosa. Good morning po kay Eroko. Yan mga tugang sa Siyudad Cantabaco. Ano oras po, Jess, bago magdose? Mabalik po ako, pakalisin ng kapirang palagatak.
1: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay, para sa biyahing sigurado. Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
2: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
3: Kasi po ay nakakaliwanin. Ngayon po nagkahilan sa kuya aki ang dengue. Halos tulong alaw po ulit. Sa inyong business, ang problema na po ako. Maringay ka na lang po sa radyo ni Mang Pigs. Sa inyong means, juice, wala at palipot. At ako lang ang mga makatamang kapagtas ng pre-test. Dahil po ako nang gumalong mga magrali sa iya. Tinawan niyo po ako ng means juice. At sa kalikali niyo po. Yun yung kinainom ko sa aki po. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, yung means juice sa aki. Noon po ang gilin ko. Ang pagkain ng marami po, halos pagkaan, halataw na po sa iyong plate. Kaya sabi po kami po sa kuya, pwede na kayo magliwas na mag-okay na po sa aki. At ako lang po salamat sa lins, gusto mong lins na rosan. Siguro sa kuya na lang lang. Try niyo po magani po sa iya. Ako lang po ang progreso na mga ipasit po ako.
4: Ang Means Morasan Terming Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Para sa yung Quality Refill Ink. Punta na sa Import Enterprises. Installs Continuous Ink System, Refill Ink and Toner, Documents Printing, Plastic Lamination, Xerox Clear Copy, Rush ID Picture, Photo Printing, Printer Repair, Scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with Continuous Ink System, Paper Cutter, Laminating Machine, Photo Paper, Sublimation Paper, Calling Card, Pigment Ink, Sublimation Ink, Cleaning Solution, Premium Epson
6: Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, Bastat Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
8: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
7: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
8: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
7: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
6: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
9: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na pong 3 minutos po bago wagabutan nila sa 12 nin pagkarto.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay.
1: Balik na po kita mga tugang sa programa. O'y nagpapabot pa ng good morning.

0: Diyan mga tugang sa barangay Tagaskandaraga. Sir, good morning, sir. Nagkairiligan kami na ra, sir. Sabi ko, kumusta na po? Bistado na ko niya para dangog ko palang siya tabi pagkalason siling pagkauto. Sir, salamat po nung tawag kay Mr. Neptuno. Diyan mga tugang sa barangay Tagaskandaraga. So, bago siya mga tugang naging barangay, bago siya nagturo diyan sa Daraga National High School, siya mga tugang dati man na barangay kagawad kan barangay Tagasya. Good morning, tabi, sir. Nagkairiligan man gina na kita na, sir. Kasabago diyan mga tugang sa cover court. Good morning, Wantawi, kay Tata Pedro, tapos kinana Gloria Mallorca. Diyan mga tugang sa barangay San Vicente Grande Rican Daragan. Ay, amigong Edwan, good morning. Sir Oliver, kugasa, good morning. Kasi good morning, Wantawi, kay Governor Bichara. And Mami Lalara, good morning. Pagabot kan 2028 si Kevin Soto, talagang inog na mga tugang, pwede nang maging barangay official kan kida ko. Pwede nang maging servidor kan barangay kida ko. Kanoy, keep up the good work. Nailing ko sa'yo man sa'yo mong potensyal na maging servidor kan barangay. Oy, mani Marlene Martinez, good morning. Kasi kita baga nag-take man kita ng psychology, human behavior. Sabi nga niya ang tugang, ang sarong tao, mailing mo pa sana. Mailing mo ng pagkatao niya kung anong klaseng tao siya. Kaya sabi ko, I took up psychology, human behavior. Aram ko mga tugang nilog. Kaya pag-abot ka ng oras, magiging yung mga servidor kan sa muyang barangay. Sa kami mga tugang, kung sa paglawo, kami po tabi pabalik na sinda parang upasan na yun. Sa lubat, akit ang Elmer Villam na yung bagay at well soon. Di ko aram na nakakonfend pala sitang Elmer niyan sa BRTTH, BHRMC. Kundi kami nagkailingan ni ano ni Wilmer. Di ko maraman na na-hospital pala ang Iraq man. Get Wilson, tabi tagil mera. Saro ini sa pigurgulo kong mga kabarangay. Ano, tagil mera, get Wilson, tabi. Ano, Papa Jer? Anong ngunyan mga programa mo, Papa Jer? Ngunyan na kaipuan kan mga kabarangay mo. Aram ko, aktibuhon ka. Oh, sunag abang tabi sa resulta kang STL na nagtama mga tugang 11-20. Ano man ay offer, dakol ka lamang patama ngunyan. Kari magayon na nagtamang numero, ano? So ano oras mga tugang, eksakto na pong 1 minuto makalisan alas 12 din pagka tumuray na ututawik yung malay offer na rebalo. Salamat po mga tugang, sa ngaram po ni Vice Governor Dideco. Sa ngaram po kang mga nag-text, sag-like sa Facebook. Ah. Salamat po nung tabi ning Marhay na kasabay ko sa Lado Technical si Manoy Joko Diaz. Duman sa tower si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon. Day bali sa yumahan, day sa napagtugan. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Oragon.
2: Basta Bicolano, Oragon.
1: Basta Bicolano, Oragon.
0: Adios Moreno to Bicolano. Happy lang sa amin. Happy weekend.
3: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay. Oragon 90.7.
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotog ang sa imong kabutan na tamanon ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtuga kang bulkan. Asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, nakakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
3: Kasangga at Kalusugan, coming up next.

ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga taga-subaybay. Kumusta po tayong lahat? Kumusta po ang umaga natin? Nawa po kayo'y nasa maayos na kalagayan. Kumusta yung ating mga suki habang tayo po ay humihigop ng masarap at mabisang Marcafe, mabisang Marchoco, at itong mabisang brown rice coffee. Ito pong tatak Marcafe ay tayo po ay magpatuloy sa pakikinig dito naman sa ating program Kasangkat Kalusugan, sapagkat ang programang ito ay para sa inyo, para sa mga impormasyon ng inyong pinagkakatiwalaang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Alam ko po namang tuwing umaga ang hinihigop nating kape ay ito pong ating kapeng Marcafe, at itong ating inuming tsokolate ang Marchoco. Kumusta po tayong lahat, mga kasangga natin, mga parents, ha? Saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta ang mga taga Visayas region? Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag, mga parents ko. At ito pong ating programa ay nakarating sa buong bansang Pilipinas. Kaya't yung ating mga tagapakinig, ang mga produkto po natin ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa ating mga lugar. At ipagpatuloy natin ang pakikinig, mga parents kong minamahal, lalo po yung ating mga tito, mga tita, yung ating mga lolo at mga lola, sa mga senior citizen, good morning, welcome sa ating programa. Kumusta ang mga taga Quezon Province? Malusog na umaga po, lalo po sa mga taga Lucena City. Good morning everyone, malusog na umaga, nawa po kayo magmalusog. Ang ating pong produktong Marcafe sa ating lugar ay numero uno sa mga magkakapi ng kaping may herbal. Ano? Ito pong ating mga kababayan sa Quezon Province, sakop ng bahaging ito ng Calabarzon area. Ano po? Gawa ng ito pong lugar din ng Cavite Province ay Marcafe rin po ang kanilang tinatangkilik hanggang sa bahagi ng Laguna. Itong mga kasangga natin, mga kahanggan sa Batangas, ano po, ay puro Marcafe po yan, mga parents kong minamahal, tsaka Marchoco, tsaka Marcafe brown rice. Tapos itong lugar ng Rizal, itong lugar ng Quezon pa rin, ng lugar ng Lucena City, ano po. Malusog na umaga po, welcome sa ating programa. At dapat tayo laging magpalusog, mga parents ko, ano. Eh ngayon po ay buwan na po ng October. Ano po, talagang napakabilis ng panahon, ha? Itong mga nakaraan ay September, abay, pagkakabilisan eh. Pagkakabilis ng paglipas ng buwan. Siguro ano ba, busy ba tayo or ano? Or sa mga tambay ba, mabilis bang inyong buwan o matagal? Eh kaming mga nagtatrabaho, talagang ganito eh, ha? Nalilimutan namin yung buwan eh. Ngayon pala, October na, mga parents kang minamahal. Nasa halos magkakalahatian na po tayo, mga parents kang minamahal. Ano? Kaya ambilis, ha? Ambilis ng paglipas ng panahon. Palibasa po, busy tayo. Lagi tayong trabaho ng trabaho para po tayo'y mabuhay naman, ha? Sapagkat sa totoo lamang, napakamahal ng bilihin ngayon, ha? Mga parents kang minamahal. Sobrang mahal din ng dulyar. Ano po? Ito naman ay maganda at paborito sa mga OFW. Pero ang problema dito, yung ating bansang Pilipinas, sa ating lugar, maraming naghihirap na mga Pilipino dahil sa pagtaas ng dollars. Ano po? Kaya yan ang pinakamahirap sa lahat. Ano? Kaya yun, talagang sabi nga ay mag-hipit sinturon muna tayo, mga parents kong minamahal, ha? Hanggang ganun ang buhay natin, hanggat yun hindi bababa, naku po, Diyos ko. Tapos yung ating gas, napakamahal po, mga parents ko, ha? Sobrang mahal. Kaya ano na ang ating bansang Pilipinas, ano nangyayari sa ating bansang Pilipinas, ha? Sana alam nyo ito, mga kasangga, yung mga nakikinig, sana aralin din natin kahit hindi tayo masyado sa politika, ha?
dapat sa ekonomiya, pinag-aaralan natin kung bakit ano nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Ano po? Kaya malusog na umaga sa ating lahat. Good morning. Tuloy-tuloy ang paghigop ng ating Markape, Marchoco. Sabi nga ng kasabihan ng aking kaibigan, tuloy ang bangi kahit basa ang bunot. Ha? Totoo naman yun, mga parents kong minamahal. Huwag ho tayong mawala ng pag-asa, mga kasangga. Talagang ganun eh. Ha? Wala tayong magagawa, kundi magsikap na lang po tayo, mga parents ko. Basta tayo huwag magutom. Ano? Kaya sa atin lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, good morning. Mimarupa, kumusta mga taga Mimarupa? Good morning. Kumusta ang buhay-buhay natin dyan, ha? Sa lugar ng Mindoro? Ha? Ito sa ating lugar sa Marinduque, Romblon, Palawan. Good morning. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. At yung mga taga Bicol Region ay itong mga taga Bicol, walang patinagtinag. Ha? Talagang ibang klase ang mga taga Bicol. Ha? Kung mapapansin po natin, wala silang pakialam. Ha? Talagang gusto nila magpalusog ng kanilang pangatawan. Wala silang masyadong iniintinding kung anong mga problema. Yan ang tibay ng mga taga Kabikulan. Ha? Yung mga taga, yung mga Bicolano at Bicolana, matitibay yan. Sabi nga po sa nababasa ko, Bicolano, Bicolana, Uragon, ha? Totoo po yun. Ha? Talagang sabi nga matitika sila. No? Kaya ako'y natutuwa din sa mga na-encounter kong mga ano, Bicolano at Bicolana. Talagang iba sila. Ha? Matatapang, lalo yung ating mga kababayan sa bahagi ng Samar Province at Leyte Province, iba. Talagang sila'y makikisig, sabi nga, makikisig, ha? Kaya good morning sa atin lahat, welcome sa ating programa, salamat po sa inyo, ha? At yung pong ating mga produkto, nariyan lang sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit sa ating lugar. At yung pong ating numero ay 0918-2777888, mga parents kong minamahal. Ano po? Yan po yung ating numero. Titingnan ko po kung mayroong message sa ating number na yan at ating pong babasahin maya-maya. At talaga namang marami tayong tagapakinig. Bago po ako magpaalaala, mag-commercial, dito sa programa Kasanggat Kalusugan, aking pong babati naman ang ating kasanggang si Bukal Maymay Salva Pacamara ng ika-apat na distrito ng Camarinesor. Maraming salamat po. At ito po ay napaka-generous sa kanyang mga kababayan sapagkat unang-una po mga parents kong minamahal, napanood ko yung kanyang vlog. Ano? Ay siya po ay namimigay ng produktong Markape sa kanyang sariling dukot bulsa. Ano? Nabili siya tapos ipinamimigay niya dahil naaral po siguro niya yung kagandahan ng ating produkto. At siya po ay siyang umiinom eh. Napapanood ko eh. Umiinom siya eh. Sabi niya, ang sarap. Oh, masiram. Bagay talagang delicious, ha? Eh, anong nangyari? Di siguro, nung mapansin niya na maganda talaga yung produkto ni J.M.R. Epson Incorporated, lalo po yung markup eh, abay, pinagbibili at pinamigay din sa mga kababayan niya dito sa bahagi ng Camarinesur, ano po? Lalo po sa bahagi ito ng San Jose. Kaya, Bukal, congratulations. Bukal Maymay, congrats. Salamat sa iyo, ha? At napakalaking bagay na ang isang taong ganyang katulad nyo na naniniwala sa mga produkto dito sa ating bansang Pilipinas. Ano? Kaya maraming salamat, ha, Bukal. Bukal Maymay Salva Pacamara. Pakacheck na lamang po kung tama yung aking pronunciation dito po sa kanyang apelyido, Pacamara. Ano? Bukal Maymay Pacamara. Salamat. Ika-apat na distrito ng Camarinesor. Thank you. Sa inyo dyan, mga taga Bicol Region. Tayo po muna ay magbigay ng paalala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inji Marcamonya. Sayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: hindi pa.
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 extended.
0: Oo, tamang narinig ninyo.
1: Mas pinahaba,
0: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
0: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
0: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
0: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
0: mas marami pang chances
1: para maging winner.
0: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangka at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: Atin nga pong pakinggan mga parents ko itong pahayag nitong kasangga natin na kumukonsumo ng ating Markapi Brown Rice, itong si kasanggang Percival Araneta.
4: Percival Araneta, Barangay Balayong, Pangas City, 67 years old ako. Yung dati, hindi ko pa naalaman ito. Nakagamit na ako ng insulin. Nagpa-sikap ako sa doktor. Nabigyan ako ng resita para sa insulin. Nag-inject ako. Bumagsak talaga yung sugar ko. Ngayon, nung wala na ang sugar ko, tinigil ko, naghanap ako ng paraan na paano mamintin na bumaba ang sugar. Mayroon akong biniling maintenance na, Mark Cafe, brown rice coffee. Talagang magandang maganda. Lalo ng kung meron kang karamdaman na diabetes, totoong nakapagpababa, gumanda ang takbo ng katawan ko, lumakas, hindi tulad ng dati na takot ako kumain ng kung ano-anong pakainin dahil sa siguro baba ang sugar. Pero ngayon, nandito na yung Mark Cafe, brown rice coffee, at saka Mark Capsule Plus, tiwala na ako kahit anong bilhin ng kapatid ko na pwedeng kainin, pwede na rin akong bumain. Pero dati, ayaw kong kumain pag hindi yung gardenia lang na yung fiber talaga. Pero ngayon, pwede na kahit ano, kahit muna ay kakain. Wala na problema sa akin. Tanggal yung problema ko dahil dito sa produkto ng Mark Cafe Brown Rice at Mark Capsule Plus. Ito lang kung nakatulong sa akin ang produkto ng Mark Capsule at Mark Cafe Brown Rice. Walang mintos. Araw-araw, hindi ako tumitigil niyan. Yung rice niya, R-I-C-E. Palagi ko siya sabi yan, kahit dun sa mga kamag-anak namin, pintix ko, ganitong spelling ang bilhin ninyo. Brown rice, R-I-C-E. Yan, totoo. Eh, kasi sabi ng kapatid ko, baka meron itong ibang klase na piki. Sabi ko, meron, hindi ko ilang spelling. Pero pag itong spelling, hindi ka kakamali. Kaya ako, hindi na gumagamit ng mga kape na mga ordinary na hindi herbal. Lalo na kung kaping-kapi talaga, kasi ayaw ko yung atamaan ako ng nervyos. Ayaw ko yung gano'n. Nag-iingat din ako sarili ko, lalo na tapos dyan sa diabetes. Okay na, walang problema. Hindi na ako gumagamit ng ibang kape, kundi itong Mark Cafe Brown Rice Coffee. Na-taste ko na talaga, nasubukan ko na at maganda ang resulta. Ang nagsasabi ko na gumamit din sa itong produktong Mark Capsule at Mark Cafe Brown Rice, kasi mahusay talaga ito sa lahat ng mga karamdaman sa katawan. Nakapagpapalusog talaga ito. Totoong tunay na herbal. Yan ang sabi ko. Wala nang iba.

0: Manong More Choco Mix. 9 in 1 plus 1 chocolate drink. Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 Coffee Mix. Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat. Na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP. The Generates Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
1: KGP.
0: Ang lahat ng produkto ng Jimmer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar. Maasim-asim na sikmura, pero na bago ang lahat ng feeling niya ng uninom ng kapeng may bigas.
2: Po si Erin Estramire, 26 years old po. Nakatira po sa Purokdos, Malinsin, Dasol, Pangasinan. Ngayon po sinabi po sa radyo na maganda po ang Mark Cafe Brown Rice. Sila po ang aming sinubukan. Ano, wala po ang asim na aming sikmura. Maganda po pag matutulog ka, mas mabilis ka po makatulog.
0: Bumili na ng Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drug stores dito sa ating lugar. Coffee drinker ka rin ba? Pakinggan mo siya.
3: Salvation Lima.
4: C8, Ilar Village, Linya City.
3: Yung mga kape kasi na iniinom ko dati,
4: lahat yun, nagpapalpitate ako. Hindi ako makakatagal.
3: Pero nung tinry ko ito, brown rice coffee na.
4: Iinom ako sa umaga, iinom ako sa gabi.
3: Wala na, wala talagang palpitation.
4: Tapos, nakakatulog ako. So, try nyo, number one coffee. Mark Cafe Brown Rice Coffee.
0: Ang Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, boutique at drugstores dito sa ating lugar. At ngayon, balikan natin si Kasanggang and Jumar Camonias sa programang Kasanggang

0: Pasabot tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang radyo. Good morning. Welcome po sa ating programa Kasanggat Kalusugan. So narinig po natin ang mga patunay ng ating kumukonsumo ng Mark Coffee brand. Nariyan ang 5-in-1 plus 1, ang 10-in-1 plus 1. Tapos nariyan yung ating inumin tsokolating Mark Choco na punong-puno ng sustansya, punong-puno ng mga herbal extra. Kaya yan po ay talagang napakabisa at tunay na nakatutulong po sa ating kalusugan. Matagal na po, ha? Matagal na po nakatutulong yan, mga parents kong minamahal, ano? So, yan po ay pwede nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa inyong mga lugar. At yan po ang dapat kinakapin natin para makaiwas tayo sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kapag napalakas ang resistensya, sigurado matibay ang ating katawan, mga parents kong minamahal, lalo na yung ating immune system. Ano po? Yan ang mga napaka-importante sa ating buhay. Ano? Ang pagkonsumo ng mga food supplement na talaga namang nariyan lamang sa ating kapaligiran at yan pong bilhin, sapagkat unang-una yan po ay nasa ating mga tindahan na ano po. Kaya Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, yung ating Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, at ito pong Mark Cafe with brown rice extract na talagang yan ay nagkakaubusan pa rin sa merkado. Ano po? So habang tayo po ay humihigop ng masarap at mainit, ha? At maraming benepisyo na kape dahil po sa mga herbal extract, abay, saan pa tayo, mga parents kong minamahal, ano? Yun pong isa nating product, ano po, habang kayo pinagkakape, total, yun namang markape, sadya namang kinakape natin araw-araw, eh. So, yung ating isang produkto na palagi natin binabanggit para sa tanghalian, ito maganda, eh. Kung halimbawa sa tanghalian at kayo'y sabi ngay kumakain, magtimpla po tayo nung ano, noong Mark Juice. Kaya lang medyo mahal din naman ng kaunti itong ating Mark Juice, eh, kung tutuusin. Pero yung binabayaran po nyo dito yung laman, yung pagiging quality po niya. Sa bagay, kung tutuusin naman, hindi na halos nagkakalayo, eh. Pero yung juice na inyong tinitimpla na yung mga ordinary lang, wala siyang iba't ibang klaseng fruit extract. Kaya sobrang tamis po niya. Siyempre, napakaraming asukar po yun. Maraming asukal, sabi nga, ano. Kaya medyo alanganin po para sa ating mga parents na umiinom ng ganyang klaseng mga juice na ordinary. Kaya itong ating Mark Juice, hindi po ito ordinary juice sapagkat ito'y nakapagpapalusog, nakatutulong sa ating kalusugan at maaaring makagaling din sa atin, mga parents kong minamahal. Ano po, yung mga sangkap kasi hindi basta-basta lamang, eh. Sapagkat kung lagi tayo nakikinig sa ating programa, ito pong ating Mark Juice ay may chia seeds. Mga parents kong minamahal, yung bagang mga maliliit na buto na kapag yan po ay nabasa, yan ay namamaga, yung lumalaki. So, nagiging busog po tayo pag ganun, ano. So, meron tayong bomera na kilala bilang red fruit. Mga parents kong minamahal, nagmula po yan sa bulubundukin bahagi po ng Papua, Indonesia. Kilala natin yung bomera, ano po, mga parents ko. Yan ay nasa ating, ano, nasa ating Mark Juice. Kaya dapat lagi tayo nagtitimpla niyan, ano. At may guyabano rin na extract. Kaya nga ang sarap ng ating Mark Juice, mga parents ko, ano. Tapos may Garcinia Gambogia, mangustin. Tapos may stevia extract powder. Yung pong pangtamis niya, stevia extract. Alam na ko pa, tibay ng memoria. Maaaring makatulong na makaiwaso sa nang pagpapertist at tulong para makapagpaba ng tsansa ng pamumuo ng kolesterol sa mga ugat. Yun po yung guarana, mga parents ko, ano. So hindi lang yan ang mga sangkap ng ating Mark Juice, kundi mayroon po yung L-glutathione, mayroong yung L-carnitine, marine collagen powder, ano po. Kaya saan pa tayo maghahanap ng juice na pwede pong makatulong sa ating kalusugan, ano? Ito po ay masarap ang pagkakagawa. Kaya isama natin sa pagbili ng Mark Cafe, ano? Sayang po, mga parents kong minamahal, kapag nawalan kayo nito, dapat mayroon kayo sa tanghalian, magtimpla kayo, ishake ninyo sa bottle para sa ganun, edi inyo pong inumin at tinriyak mo namin na kayo ay talaga matutulungan ng inyong kalusugan, sapagkat magaganda yung mga sikat na ingredients ang pinagsama-sama dito sa ating Mark Juice 9-in-1 Plus 1 drink mix, mga parents kong minamahal.
1: Ako nga pala si Maricel Ayos Espiritu, nakatira sa San Pablo City, Laguna. Ang edad ko ay 51 years old.

0: Napakaganda talaga niya.
1: Si Ate Evangelina Soriano, always feeling refreshed and always feeling busog dahil sa pag-inom ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix.
2: Ako po si Evangelina Soriano, taga rito po sa Harbor Homes Project, Block 18, Lot 8, ng Halang, Naik, Cavite. Opo, ang benepisyo sa akin ng Mark Juice ay, yun nga po, una, nakakatulong sa akin pag ako ay nagugutom, pag sa merienda ko, nagagamit ko siya, nakakapagparefresh wash din ang katawan, tsaka sa digestive system ko, alam ko nakakatulong din. Siguro sinasabi nga doon glutathione doon na mayroon yun, ay sa rin sa napansin ko, parang nga kung pumos yung balat ko, no? At salamat na po ko na mayroong Mark Juice. Kaya kung sige po, ay uminin din po kayo ng Mark Juice.
1: Ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with TSC and Stevia ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
3: El Nino. Isa mang natural na pangyayari sa klima, ngunit sadyang mapaminsala sa ating lahat, lalo na pag di natin alam ang gawaing nararapat. Narito ang ilang paalala o tips na dapat nating gawin sa ating mga tahanan ngayong El Nino Time. Maglaan ang impaka ng tubig para sa ating panluto at inumin. Magtipid, lalo na sa pagligo at paghugas ng ating katawan at ng mga gamit sa tahanan. Maaring ma-recycle ang tubig na gawing panlinis at pangbuhos sa ating mga palikuran. Turuan at bantayan ng ating mga anak kung paano gumamit ng tama sa tubig na ating inimba. Uminom ng sapat. Iwasang magbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung may iniinda, manatili sa malamig o nakasilong sa malilim na lugar. Maglaan ng tamang oras sa pagbukas ng aircon o electric fan para makatipid ng kuryente. Laging alerto sa mga lutuan, apoy at mga nakasaksak na gamit pang kuryente para makaiwas sa sunog. El Nino. Sama-sama tayong maging kalma at maparaan upang makaiwas sa anumang sakuna. Ito ay paalala mula sa inyong kasangga sa kalusugan, JMAR Herbs Incorporated.
4: Narito ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Smart Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink.
5: Ang masustansyang inumin tsokolate. Chocolinam-nam, healthy sa katawan.
4: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
5: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
4: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix.
5: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
4: Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
5: para always kang healthy.
4: At Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ang purong Vitamin C
5: ng ating mga kasangga.
4: Mark Up Capsule Food Supplement.
5: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
4: Mark Stevia Food Supplement.
5: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
4: Gandang natural Herbal Soap para sa malinis na kutis. Mabibili sa mga buti, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa JMAR Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.

Atin pong pag-usapan yung napakaganda nating sabon. Ano ba yung sabon na magandang sinasabi natin, ha? Ito po ay matagal na natin kilala. Ito po yung tatlong klaseng sabon, export quality, ang gandang natural, mga parents kong minamahal, ha? Gandang natural herbal soap na may hinog na papaya. Ito pong skin whitening soap, may kasamang tawas at turmeric. Ano? Gandang natural po yun, mga parents ko. Sabon na pampaputi, mga kasangga. Ano? Kulay orange po siya, mga parents ko. Tapos yung isa ay yung sinasabi lang hilaw na papaya, ay di itong skin whitening soap na green papaya na sinamahan naman ng calamansi. 35 grams po ang isa. Export quality, maganda po ito at mabula. Yung mula, ano, mula simula ng gamitin natin yung sabon hanggang sa huli po sa kalitlitan, sabi nga sa kabuturan ay mabula pa rin sapagkat ito naman po ay sadya namang puro ano. Itong isang gandang natural para sa pangangati with germ fighting action dahil may guava at saka neem plant. Ito po ay pwede nating mabili kulay green. Nasa ano po ito? Nasa mga drugstore, pharmacy, grocery. Marapit po sa ating lugar. Pwede kayong kumuntak, mga parents ko minamahal, dito sa aming telepono. Kung halimbawa may mga drugstore tayo na lagi tayong naubusan, ay pwede kayong magminsahe. Mayroon po tayong numero, ano po, halimbawa kayo nasa tindahan, wala kayong mabili, nasa drugstore, ay tawagan po nyo, i-message po ninyo, at magtanong po kayo sa 0918-2777-888, ha, para po maituro namin kung saan kayo pwedeng makabili ng gayong klaseng napakahusay na sabon, ha. Kaya sa ating mga parents, maraming po salamat, ha. At bukas po ulit tayo sapagkat hanggang dito lang muna yung programa natin sapagkat oras na para magpaalam pasamantala sapagkat may mga kasunod pang programa. Ano po? Bati po tayo ng happy birthday sa mga parents natin nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman ang anibersaryo na kasal, happy anniversary po. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin namin ang mga ganyang pagaling. Idalangin po natin sa puong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasama namin, siyempre, si Kasanggang Hernan Oribe para naman sa FB Live. At sa Kasanggang News Update, narin naman si Kasanggang Alvin Enriquez. Para naman sa research, James Banyaga ng Baguio City. Maraming salamat. Malusog na umaga po sa atin lahat. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ninyo Marcamonyas. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programa na kapagpapalusog sa atin. Ang programa ang Kasangga at Kalusugan. I love you

jugar. Tu mo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Basta Bicolano

0: Dave, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Ako po si Rivali Patayang ng Inga City. Napakasalamat po ako sa aming swinis po. Dahil kung hindi po dahil sa kanya, ay matagal na po akong patay na yun. Dahil po yung naramdaman ko po, ay bigla lang po ako nahilo at sopa po ako ng sopa. Hindi na po ako nakakalita. Tapos hindi na po ako ng asawa ko sa kitan. Pendings po sa akin, yung utak po ko, ang dami mga kukul. Wala naman po kaming dalawang naga para magpokira po ako. Kaya po, ay ininabasa po ako ng asawa ko. Tingis lang po kami sa kitan. Tapos po, nandiyan na po niya po sa means feelings. Pagkaimut po sa akin ng supplements. Yung 30 minutes po talagang niya po nahihilo, niya po sumusuka. Yung paningin po, maayos na. Ngayon po, bumalik po ako dito para po magpasalamat po kay Mokwins.
3: Ang Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Makitama po ng inyong mga orasan. Saktong alauna ng hapon, oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: J-Mar, Tudo Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali!
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8,

0: kumusta? Ano ang kwento mo nang uminom ng kape si mama mo dahil bumili ka ng dalawang box, nag-isa kayo?
1: Dati, yung sakit ng paa ni mama, yung sa may tubod niya, masakit pag tapos maglaba. Nung sabi ko, ito may ininom ako, sabi ko, try nyo, means kape po, inanok kay mama.
0: Kumusta after ilang box?
1: Dalawang box, isa lang kami, ma'am.
0: Kumusta na yung masasakit niya?
1: Sabi niya sa akin, nakakapakil siya na maigi yung paa niya pagkatapos maglaba. Nawala na yung...
0: Hindi, masakit yung paa niya pag inaapak niya. Kumusta nang makainom ng kape?
1: Makainom siya ng week ng atay. Sabi niya, maganda yung epekto sa akin.
0: Nawala daw?
1: Opo, nakakalagin mo medyo malayo.
0: Dati hindi na. Ngayon okay na.
2: Ang Mings Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
1: Paalala mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol.

0: 3 minutes after 1 in the afternoon. Yes naman. Grabe naman yung kanta ni Dan Hill at ni Von the Shepherd. Sabi nila, can't be try. Can't we try just a little bit harder? Tinry ko na mag-diet. Pero papalukso ang luto ni Ate Weng na kanin. O papa-only rice ka talaga. Ayos mga korago, speaking of rice. Ay, hindi. Siyempre, ngayon we have to celebrate, diba? Kasi alam ko, marami tayong mga ka-Oragon na nag-birthdays ngayon. Ito sa Oragon page, sa Rad Oragon page, we have birthday celebrants. Pati ko muna ng happy, happy cumpleaños kina Ma'am Orfa Romero Alamo, Mary Jane Bayonito, Nitz Villagen, and Lorna Arganda Bigcas. Happy, happy birthdays!
1: Happy birthday!
0: Yan ang mga solid natin na mga ka-Oragon na nakatutok palagi at nagbe-birthday ngayon. Ikaw ha, tumatanda ka na naman. Pero, huwag mo pong bilangin ang mga wrinkles, no? Ang bilangin mo, yung mga magre-regalo sa'yo ngayon. Diba, Gcash na lang. Sa mga mag-birthday po, sa mga nagbe-birthday ngayon, okay lang yan kahit walang handa. It's okay, guys. Ang mahalaga po ay may hininga ka pa. Meron ka pang chance gawing tama ang mali at gawing dapat ang mga tama. Diba? Pero kung may lechon ka dyan, ka-Oragon, alam na ang address ng aming station. Sa likod lang po ng Pag-ibig Legazpi. Diba? Pakideliver po ng balat ng lechon bago pa maging goma yan. Anyways, once again, happy birthday, ka-Oragon!
1: Happy birthday!
0: At syempre, 1,000,000 flying kiss sa lahat ng ating mga solid listeners. Grabe ha, walang iwanan. Sa mga nakatutok po habang naglalaba, habang nagipag-chismisan, habang kumakayod, sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay, kung wala po kayo, baka kinakausap ko pong aking sarili. You guys keep us alive and kicking. Kaya thumbs up sa inyong lahat. Anyways, mga ka-Orago, and now let's dial it down a bit and transition into something deeper. Music has this beautiful, bittersweet way of capturing the silent promises we make in the name of love. Here is Von Arroyo. Delivering the soulful and timeless track, Hihintayin pa rin kita. So stay tuned. You're listening to the Heart of Michelangelo's 90.7. Oragon.

0: tita.
1: Pwede ka bang ilusyonan aki mo?
2: Aw, yata. Kaya mo siya buhayo?
1: Ay, hala. Condolence po, tita. Daikuman kaya aram na gada na pa lang siya.

0: pero yung makulog ang payo ko, halos tayong panyalo. Tapos kang hindi sa means wellness, nagkaharali ko ang gamos na itong namatiyan ko. Narahay na po ako at kunyan yan. So, mataba na po ako.
1: Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi

0: Music Jambalaya 90.7 Radio Rockin' Legazpi. There was Mark Sherman's Changes in My Life. Yes, naman mga kauragon. Alright, we are now open with our Atami promo. Alright, Atami Sardis promo. So, sa po ng mga gustong sumali sa ating pahabaan, hagaya nito ang tumatawag. Hello! Hello?
1: Hello?
0: Yes! Sino po sila? Hello? Wait lang ah. Oh, nawala siya. Again ah, sa mga gusto pong sumali, all you have to do is call our text line 0961-355-6393 at i-practice nyo muna ang ano ah? Atami.
1: Hello.
0: Sino, sino po sila?
1: Hello po.
0: Hello, sino sila?
1: Hello.
0: Ay, hindi niya ako marinig. Hindi mo ako marinig. Sige ha, tawag ka ulit, kauragon. Anyway, sa mga hindi po nakakaalam ng ating pangmalakas ang gagawin, all you have to do is say Atami ng mahabang. Alright, hello!
2: Hello, good afternoon.
0: Ayun, sino po sila?
2: Ay, si Monique.
0: Monique, ay ang ganda ng pangalan na, parang napakaganda, napakapitit. Taga saan si Monique?
2: Legazpi.
0: Taga Legazpi. Ilang taon na?
2: Legano.
0: Ay, malapit lang. Ayan, Monique. 18 ka lang. Ay, kailan ka nag-18?
2: Yes. September 23.
0: Alright, sige. Ibuga muna ang ating Atami. Go!

0: And sardines.
1: Alright! Naka 16 seconds ka, Monique. Ayan na. Abangan mo na lang mamaya kung i-announce kung winner ka or may mga masihigit pa sa'yo, okay? Ayan, nawala na siya. Anyways! Abangan mo na lang, Monica, yung pangmalakasang, ano. Eto, we have another one. Sige, tawag na ulit. May tumatawag po sa ating text line. Tawag ka ulit, dear, dahil napuputol. Ayun. Hello?
2: Hello?
1: Sino po sila?
2: Rosemary.
1: Rosemary, taga saan si Rosemary?
2: Kimantong Garagan.
1: Kimantong. Ang Kimantong, dyan yan sa may, malapit sa may Shell. Tama ba? Alright. Ilan taon si, ano nga mo ulit?
2: Rose.
1: Eh, Rose. Rosemary, ilan taon ka na?
2: 63.
1: 63? 63. Ah, okay. Yes. Sige. Pero parang boses 21 ka lang. Yes. Alright. Sige, ibuga mo na.

0: kutabi sa pasyente Mingo ka nagkaaging taon. Ayun, naramdaman ko na ika. Tata, anong problema? Ihapot ko lang kuta do kung pwede na akong magkarigos.
1: Mas sa Bicolano,

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa

Big Chop Line dari Point 7 Arajo Ragon Legaspi. Yes, one. That was MLTR with Nothing to Lose. Ganda na ng pakakahugot ni ng MLTR. Sabi niya, nothing to lose, pero kung marami kang bayarin, naku naman. Everything to lose kapag pinainal mo ang katamaran ka, Uragon. Kaya dapat sipagan. Dahil nga po, hindi tayo anak ng CEO. O kaya naman hindi tayo fiancé ng isang mafia. Mga nilawa na ng AI drama. Ano ba yan? Anyways, ako Friday afternoon po today. Alam ko mga naka-weekend mode na ang mga utak ninyo. Pero before kayo mag-clock out sa inyong mga opisina, no, let's do something productive para walang backlogs, no? Just clear your workspace para hindi po bit-bit ang stress pag Sabado at Linggo. Okay naman po sa mga bahay, sa mga mommies natin, o kaya sa mga nakatambay sa bahay. Lahat ng dapat linisan this Friday, linisan na. Para pag weekend, pahiga-higa na lang, diba? And of course, gusto mo nang batiin ang magandang Friday lahat ng ating mga manong drivers na kumakayod. At talaga namang handang gawin ang lahat para sa pamilya. Saludo po ako sa inyo. Siyempre yung mga nasa jeepney ah, o yung mga tropa ko dyan sa may Grand Terminal. Happy, happy, happy listening sa inyong lahat. Yung mga nasa bus. Ingat, ingat po ano. Sana hindi po kayo abutin ng traffic mamayang 5 p.m. And of course, batiin ko rin yung mga pamalakasan dyan sa may Alcala sa paradahan Tabikan Tricycle. Hello po sa inyo! At lahat po naman ng mga nakatutok sa public market na regali Gaspi. Ay, kanina pala, andyan yung ako Bicol Party List sa may Daraga Albay, sa may Daraga Municipal COVID Court. Nagkandak po sila ng medical mission. At ang kanila pong nabinipisyuhan ay nasa 500 constituents. Ayan, may mga libre pong konsultasyon like ECG, urinalysis, blood pressure, blood sugar test, BMI assessment, hemoglobin, cholesterol and uric acid test, x-ray, fetal Doppler, and ultrasound. Congratulations sa successful activity. Ayan, ako Bicol Party List Rep. Sir Alfredo Garbin, and of course kay Mayor Vic Perete. At syempre, sa lahat ng mga frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana, ano naman, next is Legaspi, di ba? Anyways, mga Koragon, dala-dala lang po tayo. Wala mag-inipat. Eto na, ang tugtugan with Rockstar with a song Bakit. Stay locked in with me, only here on 90.7. Uragon.

0: bago. Nagtutugod ka na kayang bago ng kwarta. Ano gali din sa rong tao? Ay, dai? Ika na, di ba gagong? May kwarta o dai? Raot, ano gali mo?
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ning's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ning's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Para sa sambut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Your perfect music choice.
6: Oh no.
5: All coming up.
7: Oh yeah.
5: Right here.
6: Really?
5: Right now.
7: Oh yeah.
5: On Uragun sa Hapon.

0: Philippine Standard Time. It's 3 o'clock in the afternoon. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun.
1: Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob.

0: yan?
1: Oo, oo.
0: Kulot ba siya?
1: Hindi, hindi.
0: Mataba ba siya?
1: Pwede, pwede.
0: Guwapo ba siya?
1: Oo, oo.
0: Ah, si Rod Rabbit yan.
2: Sabi na ngang ako yan eh. Tagal nyo namang maniwala. Yes, yes, yo, kapatid, mga suki, mga manoy, mga manay, kumusta, kumusta, kumusta? Medyo makulimlim ang ating kalangitan ngayon. In fact, manaka-naka ang buhos ng ulan sa labas. Buti rin, di ako inabutan eh. Pero sa may bandang Pinarik, tsaka dito sa Bago Mag-Albay District, matindi na yung buhos ng ulan. Eh, mga kaibigan po, doon sa mga repakom sa atin, alam ng mga jeepney drivers on the road, ingat-ingat lang po sa inyong pagmamaneho. Siguruhing gumagana ang inyong mga preno. Eh, alam mo naman, kapag mabasa, ano ha? Kapag basa, ay, madulas yan. Sige, jamming-jamming tayo till about alas 5 ng hapon uli. Ngayon pong napaka makulimlim na hapon ng Friday, October 9, 2026. Just in case interesado ka, tawagan mo ako, chami-chat mo ako. Pero sabi ko nga kay Kuya Joven, dyan sa Kuya Jobs Merienda Corner na katabi ngayon si Nanay Agnes. O yan, binati na kita ha. Hindi ko kayo ano nakakaligtan. Si Nanay naman masyadong matampuhin eh. Sige, jamming-jamming tayo till si alas 5 ng hapon. Tawagan nyo ko, text nyo ko ha. Mamaya, don't forget by the way, magpapahabaan tayo. Isa na namang lucky winner ang mag-uuwi ng Sangkaterbang gift pack mula ho naman sa Universal Canning Incorporated.

0: Alam mo, Mari, ang ganda mo talaga.
1: Pedro, lasing ka na.
0: Oo talaga, Mari.
1: Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka palasing.
1: Alam mo, Mari, feel ko nga eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka! Asawa mo ako!
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay, oo. Nagigisa ko ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
3: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
3: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
5: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, eh handa na ba kayong makipagpahabaan?
6: Huh?
5: Oo, makipagpahabaan ng
6: Atami!
5: Sardines. I-ready na ang iyong mga pagdawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
6: Atami! Sardines.
5: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1 90.7 Radyo.
7: Good. You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

Yeah, Big Double I 90.7, Radio Rago, and the gas beat, the music of Capo Joe. That's Misterioso. Sakto na hong 31 minutes, makalipas ang ikatlo ng hapon. Maganda hapon muli sa mga kumakain dyan sa Kuya Jobs Merienda Corner. O yan, Nanay Agnes ha. Si Nanay Agnes Isplana ay nagtatampo sa akin dahil hindi ko na raw siya binabati at na parang nakaligtaan ko na. Grabe ka naman. Manong Jobs, maray na hapon dami sa iyo, ha? Just in case interesado yung kasamahan nyo dyan na makipagpahamaan, ngayon palang ineng, sinasabi ko na sa iyo mag-practice ka. Mag-practice ka na ng Atami! Kung kaya mo pang pahabain yun, kapatid, sige na. Maya-maya na konti, ha, wag mo na kayong tatawag ngayon. At may marami pa akong mga nais banggitin at... ito isang adyang kapatid. Nako, ito na talaga. Hay, salamat yung mga nagkukrudo dyan. Expected ho natin yung pagtaya ng DOE or Department of Energy in coordination with the Big Three, yung Petron, Caltex at saka Shell. Asahan daw ho natin by Tuesday, that will be October 13, yung mga nagkukrudo or diesel ay makaka-experyensya ng pagbabaho ng per liter na krudo. Oo. Pwede raw hong pumalo ng around 2 pesos. Ayan. 2 pesos per liter decrease. Ayun, maliwanag. Bababaho ng 2 pesos per liter ang bawat ikakarga nyo ha, sa inyong mga sasakyan starting October 13, Tuesday next week. Pero sa wimpalan naman ng mga nagagasolina. Dahil kung ang ibinabaho sa krudo per liter ay 2 pesos, yun din ho ang itataas naman sa gasolina. Parang laban bawi lang ano ha. Oo kapatid. In fact, sabi ho ng DOE, expected ho by next week, nasa 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centimos. Or 20 centimo, tama nga. 2 pesos and 20 centavos, that is. Para po sa inyong kaalaman, ha, yung mga nagkukrudo at saka nagagasolina, happy na naman tayo kasi dalawang consecutive na itong linggo, kung di ako nagkakamali, na 4 pesos na bali, 4 pesos na, tama. Kasi last week, 2 pesos ang ibinabaho naman ng krudo, so kung magbababa pa siya by next week, ibig sabihin, bali 4 pesos na lahat by October 13, Tuesday next week. Ito na ang grupong Magnus Haven sa kanilang paborito ko, Imahe. Keep it here on the number 1, we are 90.7, Radio Racon, Legazpi.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rago Le Caspi, the music of Lady Gaga and Bradley Cooper. That's Always Remember Us This Way. Sakto na hong 8 minutes before we hit alas 4 ng hapon. Time check being brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap. Yeah, we're saying hello, magandang hapon po sa ating mga rapacoms, mga Jimmy Drummers on the road na humahato po rin, especially kay Manong Oka at sa kay Manong June and Kuya Joey. Ingat-ingat lang po dahil alam mo na medyo nakakabubusa ko lang sa labas. Plus the fact na alam ko yung mga ibang areas daw dito sa bandang Tabaco City and nearby municipalities ng First District. Maulan na sa mga oras na ito. Nag-chat lang sa akin si Papa Romy at yun ang kinukonfirm niya. Maulan daw sa kanila ngayon. Kaya ingat lang po, especially mga UV Express van drivers na nakaantabay sa atin ngayon. Maraming salamat sa pagtutok. We're slowing things down a bit. This time with Shakira and Ed Sheeran. This is My Wife.

0: Mas sabigulado o ragun!
1: Alas 4 na! Oras na para magtaob, tap-tap, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itap-tap ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhin walang butas sa mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
4: At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
5: Huh?
4: Oo, makipagpahabaan ng
5: Atami!
4: I-ready na ang inyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
5: Atami!
4: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1, 90.7 Radio.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region.
7: On air, online.
6: 90.7.
8: 90.7 FM.
6: Radio Uragun.
9: So,

0: Lamont.
1: Yep, Big Double I 90.7 Radio Rago Legazpi. Pagkatapon yung mga orasan, sakto ng 13 minutes makalibos ang ika-apat na ng hapon. It is my second hour round with you this kind of beautiful though not so sunny Friday, October 9, 2026. Again, magandang hapon po sa mga kanina pa nakatutok sa atin. Yan ngayon sa Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kinapaparinan kay Manong Joel, Ate Edna, Ate Nerissa. Of course kay Ate Bing and Manay Josephine, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat talaga sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Siyempre pa yung mga katutok din po dyan ngayon, kumakain sa kakainan ni Nanay Agnes Isplanda, ang Kuya Jobs sa Merienda Corner. Ayan, nakatutok talaga. Sige, ready na ba kayo sa ating pahabaan promo? Oh, sige na, tawag na. As in now na kapatid, 0961-355-6393. That's again, 0961-355-6393. Para po naman doon sa mga smart users. Sa Globe subscribers, pwede rin ho, 0977-747-0902. Ulitin ko lang ha, kung ikaw ay Globe user, pwede rin. 0977-747-0902. Okay? Para hindi ka mahirapan kapatid. Ngayon, natawag na ngayon, nasinaw na. Para naman kahit paano malaman mo kung yan ba ay mahaba o maiksi. Magpapahabaan tayo ng hininga ha. Oh, yung ganitong tipo. Batami ko lang na orago. Ayos. Ay, may tumatawag na kapatid. Yes, hello, magandang hapon. Sino ho ito? Pakilakas-lakas ho ng boses. Hello? Ay, naputol, Manoy Jokes. Manoy Jokes, naputol. Hindi ko pa man lang nalaman kung yan ba ay mahaba o maiksi. Naputol na. Again, just in case you're interesado ka, tumawag muli kapatid, tumawag ka na nauna at baka maunahan ka pa ng iba. Ay, sayang naman ito. Pagka dami-daming dilata ng Atami Sardines, Mikado Sardines, Master Sardines, at ang paborito naming agahan, yung Family's Brand Sardines. Sige na, tawag na, nauna. Ano, maarapod ka mo, urula ako rin, tarapo ko na yung mga apod na nga ni, nauna, asin nauna. Basta ho doon sa interesadong manalo ho ng gift pack mula sa Universal Canning Incorporated, ang may gawa ho ng Family's Brand Sardines, Mikado Sardines, Master Sardines, at ang Atami Sardines. Sige na, tawag na nauna asin ngayon ah. 0961-355-6393 para ho yan sa mga gumagamit ng smart SIM. At saka sa mga gumagamit doon ng Globe SIM, pwede rin 0977-747-0902. Ayan. I'm sure nakuha nyo naman, di ba ha? Okay, tumawag ka na kapatid, just in case interesado ka. Dahil kapag hindi ka interesado, malamang hindi rin ako interesado sa iyo. Okay, baka ano eh, wala pa daw load. Oh. Pero tumawag na kanina at nawala lang talaga at baka nahirapan na siya pumasok muli. Sige, basta mamaya antayin kita kapatid ha. Antayin kita. In the meantime, ito na ang Baby Dolls sa kanilang Ooh La La.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon. Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Grabe, ang mamahal na ng presyo ng bilihin sa grocery.
2: Nay, hindi naman lahat. Meron pang Atami Sardines.
1: Atami Sardines?
2: Opo. Nasa 20 pesos lang ang bawat lata. Tamang-tama pang ulam o panghanda sa mga bisita.
1: Eh, masarap pa yung Atami Sardines?
2: Siyempre, Nay. Gawang Universal Canning yan. Masarap na, swak pa sa bulsa.
1: O siya, sige. Isama mo na yung Atami Sardines sa listahan at nang mabili na sa tindahan.
0: Atami Sardines. Sarap, sulit. Mabibili sa lahat ng mga pamilyang bayan at sa Rizal Stores nationwide.
3: You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: ako.
1: Yeah, Big Time 90.7 Radio Ragon Legazpi's Kusta Klee for you. Mga matang mapanghusga. Sakto na hong 29 minutes, mga libo sa ika-apat ng hapon. That's barely 31 to go before alas 5. Ano, tatawag ka pa ba? Ako nang tatawag sa'yo. Eto na, medyo sad news na naman dahil mukhang mapipilitan na akong itawag dito. I-withdraw yung aking mga natatago pang dollar deposits. Parang totoo, ano ha? Alam niyo ba kapatid na sumadsad na naman ang palitan ng dolyar at piso? Kahapon to ha, I understand, kahapon pa ito, October 8. Sabi ho ng mga kabarangay natin sa Philippine Trading Company, eh sumadsad ho sa 62, tama? Double check ko lang ha, para mas accurate tayo kapatid. Sabi ho ng aking kaibigan, eh yun, tama, 62 pesos and 90 centavos na ang value o halaga ng ating pera against the dollar. Yung isang dolyar kapatid, base ho sa latest na closing exchange rate kahapon, yung Philippine peso against the US dollar ay nasa 62 pesos and 90 centavos na lang. Ganong katindi. Ay, Diyos Mariusip. Ay, sigurado ako kapatid, tataas pa lalo ang inflation, hindi lang dito sa buong Kabikulan, maging sa buong bansa.

0: mapatatak na po ako ngunya na summer. Aunoy, di pa kasibot. Eh, tay, soltero na mag ako. Ay, Junior, next year na. Magsabay na lang kita.
1: Mas sabikulado o ragol?
2: Hello, madam. Good morning. Ano pangalan mo?
3: Nagigit po ako. Natuloy-tuloy po yung menstruation ko.
2: Mga ilang buwan?

0: tapos normal na po yung menstruation. Sa ilang sa isang buwan, ilang beses ka na lang mag-mess. Isa po, tapos normal na 10 days na 10 days sa hindi nga parma. Hindi na po. Ngayon, okay ka na, wala na problema. Wala na po.
1: Ang mga Santa Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
2: The most wanted love songs of the 80s.

Big Double I 90.7 Radio Rango de Legazpi. The sound of Lady Gaga and Bruno Mars. Let's die with a smile. Mukhang nahirapan yata pumasok sa ating linya ang ating caller, but then anyway, sabi nga niya may paraan pa rin naman tayo para tayo magkadaupang palad kung sino ka man. Yung unang-unang makakapunta sa istasyon na may dalang ano kaya papadala ko? Bring me. Mag-bring me na lang tayo sa pinakaunang Ginoo or Ginang na makakarating dito sa Radyo Oragon Station at may dalang kulot na buhok. Ay. Kulot na buhok. Ang gusto ko ay kulot na buhok. Isang hibla lang ha, isang hibla lang ng kulot na buhok. Pero wag lang ho yung medyo mapanghi ha. Ayoko nang mapanghi. Basta kulot lang na buhok. Dapat na kulot talaga ha. Ayoko yung kinulot lang or typical na wavy. Ang gusto ko yung tipong sabi ka ang sabi ko, kurungon. Yeah. Kurungon dapat. Ayan ang gusto kong makita ng personal na dala mo. At punta ka ng istasyon ng Radyo Oragon. Dalin mo sa akin. Pakita mo kay Manoy Joko. At ipaamoy mo rin sa kanya. Para balidong hindi siya mapanghi. At baka kasi kung saan binunot eh. Basta yun na yun kapatid ha. Dala ka sa istasyon kahit ano pa yan. Basta importante kulot na buhok.

0: Yeah, Big Double 90.7 Radio Rago Legazpi. Sakto na hung 5 minutes before alas 5 ng hapon, sensya na pero kailangan ng lumayas. Ulitin ko lang kapatid ha, yung unang-unang tao na makakarating dito sa Radio Oragon at may dalang kulot na buhok. As in kulot talaga. Ayoko ng tipong wavy lang or yung pinang tawag dito, nilagyan lang ng pangkulot baga. Oh, ayoko ng ganun. Gusto ko yung kulot na kulot na kulot na kulot talaga. Yung tipong hindi mo kailangang tawag dito i-lengthen. Oo. Pahabain talagang hawakan mo lang, alam mo nang kulot yung buhok. Oo, at pakiusap ko lang, hindi ho pwede yung mapanghe. Para siguradong hindi yan mapanghe, ipapaamoy ko po mismo kay Papa Joko Diaz, ang aming duty-ing technician. Ang sagwa. Joseph, anong pinagagawa mo na naman ito? Basta hanggang alas 5 lang kapatid, meron ka pang natitirang 4 na minuto bago mag-deadline. Yun po namang pwedeng manalo ho ng gift pack mula sa Universal Canning Incorporated. Ang may gawa ho ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at ang paborito rin ni Papa Jokong Mikado Sardines. Alright? Sige na ho, punta na kami sa station anytime. Within the day, hanggang alas 5 na pala, sorry na. Hanggang alas 5 lang. Pag lampas alas 5:01 na, lana, tapos na. In the meantime, sige po, lapit na. Digit na po yung mga labit, please ngayon sa inyo mga radio sets. Then eto na pinaka-aabang-abang-abang-abang-abangan. Pinangamimiti! At ang sabi nga ni Lola, at ang sabi nga ni Lola Agnes, walang iba, ang Kiss! Ang Kiss!
1: Sabay!
0: Maraming salamat po. Again, God bless and you have a beautiful weekend ahead of you.

0: Tatay, anong pangaran mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mula San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
5: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
4: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
5: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
4: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
6: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Picolanos Region Y.
7: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
8: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatin sa inyo ng Miss Wanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Miss Wanga Center.
9: Mayroon muna tayong maliit na puzzle bago tayo magsimula sa ating topic ngayon. Ang klase ng sakit na parang pinupukpuk ang ulo mo pag-gising. Pero wala namang pumalo sa iyo habang tulog ka. Think about it, mga anak. Pag-usapan natin ang morning headaches. Sa mainstream history, madalas lang sabihin na bad sleep position lang ang dahilan. Pero, let's look at the actual data. Ang sleep medicine ay nagpapakita na ang kailangan natin sinipan ng physiology at ang mechanical stress ng katawan habang natutulog tayo. Noon, akala ng marami ay simple stress sa pagod lang. Pero kung titingnan natin ang signs ng respiration, ang pagising na may masigit na ulo ay senyales ng pagbabago sa chemistry ng dugo mo habang nagpapahinga o natutulog ka. Kapag bumababa ang oxygen levels habang tulog ka, nagkakaroon ng internal hypoxia at nagbabago ang flow ng blood pressure sa utak mo. I-audit natin ang sistema mo. Hatiin natin sa dalawang phase ang symptoms para masuri natin ang maayos. Early symptoms. Pag-gising mo pa lang, may dull ache na sa forehead o sa magkabilang temples. Minsan kasabay nito ang dry mouth, mild morning fatigue, at pakiramdam na parang giti ng tulog mo kahit umabot ka pa ng 8 oras sa kama. May kasama rin itong banal na pagkatilo, unsteadiness. Light symptoms. Kung hindi mo ito i-adjust sa bed, lumalala ang condition at nagiging chronic daily headaches. Kasama mo rito ang

0: perseverant sa brain or pressure na parang tinitigang utak mo, brain fog na matagal mawala sa buong umaga, sensitivity sa liwanag, at ang binatawag natin systemic cardiovascular strain, then nagtatrabaho ng sobrang puso mo para mag-compensate sa oxygen shortage. Bakit ba ito nangyayari? Tingnan natin ang root causes na dapat mong bantayan. Nocturnal hypoxia. Bumababa ang airflow habang nakahiga ka. Kapag kulang sa oxygen sistema mo, nag-respond ang brain blood vessel sa pamamagitan ng vasodilation o paglakip para humingin ng mas maraming dugo at oxygen. Intracranial pressure. Dahil sa nasabing vasodilation at posibleng carbon dioxide retention o hypertrophy sa loob ng katawan, tumataas ang pressure sa loob ng bungo mo habang tulog ka. Kaya pagising mo, bugbog ang pakiramdam ng ulo mo. Coarse lip position. Totoo na may kunting epekto ito pero secondary factor lang siya. Ang maling position ng liig ay nagpo-compress sa airways mo, kaya mas bumababa ang oxygen at lumalala ang hypoxia. Obstructive sleep apnea o OSA. Ito ang pangunahing salarin. Paulit-ulit na bumabara ang airway mo habang tulog, kaya huminto ang paghinga mo. Nagre-react ang utak sa pagbagsak ng oxygen, kaya tumataas ang blood pressure sa bungo at gigising kang may matinding sakit ng ulo. Kailangan natin ng sound mind, sound body para maayos ito. Hindi natin pwedeng i-depend sa simpleng maningalang ang sistema mo dahil kailangan ng tamang diagnostic audit para hindi lumala ang kondisyon. Ituloy natin ang audit ng sistema mo, mga inaanak. Kapag hinayaan mo lang ang morning headaches, hindi lang basta simpleng sakit ng ulo ang kalaban mo. Ito isang mechanical at hydraulic failure sa buong sistema ng katawan mo. Dahil sa tuloy-tuloy na nocturnal hypoxia at mataas na intracranial pressure gabi-gabi, naiipit ang circulation at lumalaking stress response ng utak. Ang cascade effect na ito ay piliting sumisira sa iyong cardiovascular health at nagdudulot ng severe systemic inflammation. Dagdag pa rito, bantayan mo ang mga hidden environmental toxins sa loob ng iyong bahay. Ang mga ginagamit mong makeup, commercial deodorants, cheap synthetic perfumes, at mga pampahugas sa pangkulay sa bahay ay naglalabas sa mga chemicals na tinatawag na volatile organic compounds. Kapag nalangap mo ito habang tulog ka, nagkaka ng chemical irritation sa airways mo. Mas lalong bumabara ang hangin, mas lalong bumababa ang oxygen, at mas lumalala ang pagbigas sa bungo mo. Paano natin ito aayusin? Hindi tayo asa sa hula o sa mga takot na kwento. Gagamitin natin ang self-reliance over superstition at tamang execution. Lifestyle and resistance exercise. Mag-lift ka ng mabibigat para lumakas ang cardiovascular capacity at mag-adapt ang respiratory muscles mo. Siguro din malinis at presko ang kwarto mo at ugaling maghinamos at magalis ng makeup o chemical bago ka humiga sa kama. Diet? Sundin ang tamang nutrition. Kumain ng mga local animal foods tulad ng animal organs, sariwang baboy, manok, fresh catch mula sa dagat, at local healthy fats para sa cell membrane repair. Ipay dito sa NINSCAPE 2301 para sa daily metabolic support mo dahil narito mga adaptogens tulad ng ashwagandha at ginseng para balansiyan ang stress response ng katawan. Clinical targets. I-monitor ang blood pressure mo at i-check ang iyong oxygen saturation gamit ang pulse oximeter para may data ka, hindi hula. Narito naman ang mga texts mula sa ating mga inanak dito sa Albay. Tingnan natin ang kanilang mga sistema. Galing kay inaanak Carding mula sa Padang. Tita Maricel, madalas sumasakit ang ulo pa tuwing gigising sa umaga. Tapos gamit ko pa yung matapang na commercial deodorant at nagminingas na pabango bago matulog dahil mainit daw dito. Mali ang execution mo, Carding. Ang matapang na synthetic deodorant at pabango ay puno ng chemical na bumabara at nagpapagulo sa airways mo habang natutulog ka. Kaya lumalala ang hypoxia at intracranial pressure. Tinanin mo ang Mince Juice. Para siyang high pressure power washer na naglilinis ng mga naipong dumi at toxins sa cellular level habang pinalalakas ang immune system mo gamit ang bumira at barley. Galing kay Inanak Maria mula sa Rawis. Gising ako ng may masigit na sentido araw-araw. Kumakain naman ako ng gulay pero mahilig din ako sa mga commercial beauty products at makeup na hindi ko binuhuga sa nang maayos bago mahiga. Maria, hinaharangan mo ang balat at mukha mo sa paghinga. Ang makeup residue at toxins ay nagdudulot ng low-grade systemic inflammation na sumasabay sa pagbaba ng oxygen sa gabi. Gamitin mo ang konting plus sa tubig mo para siyang internal sponge na sumisipsip at nagtatapon ng mga mabibigat na toxins at heavy metals sa katawan habang binibigyan ka ng tamang minerals para sa cellular repair. Hello ulit sa ating mga inaanak! Magpatuloy tayo sa ating malalim na system audit. Huwag nating hayaang lumipas ang araw na hindi natin naiintindihan ang totoong nangyayari sa loob ng ating katawan. I-audit natin ang mga maling paniniwala na pinakalat ng industriya. Mga inana, huwag tayong magpaloko sa captured science. Myth number 1. Ang morning headache ay dahil lang sa bad pillow o wrong sleeping position. Kasi nangyayon ito para ibenta sa iyo ang mamahaling unan. Ang totoo, ang ubat nata ang nocturnal hypoxia at intracranial pressure. Ang ulan ay secondary factor lang. Kung barada ang sirkulasyon at kulang ang oxygen sa loob ng ulo, kahit anong klaseng ulan ang gamitin mo, sasakit pa rin ang ulo mo pag gising. Myth number 2, kailangan lang daw uminom ng commercial pain relievers para mawala ang sakit ng ulo sa umaga. Band-aid solution lang ito na sumisira sa iyong atay at kidney. Hindi nito ang ginagamit ang root cause. Pinalalala lang nito ang systemic inflammation habang tinatakpan ang signal ng katawan na may mali sa iyong respiration at blood flow. Ilap naman natin ang buong database ng Maize Wellness sa mga biological pathways na na-audit natin para malaman mo kung paano mo susuportahan ang iyong sistema. Maize Capital 3-in-1. Marito ang ashwagandha at ginseng para i-regulate ang stress pathways ng katawan at labanan ng metabolic fatigue, dulot ng poor sleep chemistry at pagbaba ng oxygen sa gabi. Maize juice, naglalaman ng barley at acai na tumutulong linisin ang cellular pathways mula sa oxidative stress at free radicals na dala ng kakulangan sa oxygen habang natutulog. Fit and Beauty 10-in-1. May green tea extract at L-carnitine para suportahan ng lipid metabolism at bawasan ng systemic inflammation sa mga daluyan ng dugo. Firmax, ginagamit para sa hormonal skin pathway support sa pamamagitan ng natural botanical extracts tulad ng wellgem at hangkat ali para sa balanse ng endocrine system. Quantumin Plus, nagbibigay ng bioavailable minerals at zeolite na kumikinas bilang internal sponge para i-flush out ang mga naitong toxins at heavy metals sa katawan. Julep the Orient, gumagamit ng jaguran at rhodiola para i-optimize ang cellular oxygen utilization at tibay ng katawan sa physical at chemical stress. Yellow herb and turcumin, pinagsamang silimarin, turcumin at ginger para i-target ang liver detoxification pathways at bawasan ang deep tissue inflammation mula sa mga nakakalasang chemical. SUC blocker, may antalaya at banaba para i-regulate ang blood sugar pathways na madalas nagdadamay kapag puyat, stressed, at kulang sa oxygen ng sistema. Nasercol, may ginkgo biloba at garlic para i-support ang vasodilation pathways at panatiling maluwag at maayos ang dami ng dugo patungo sa utak. Mainit at malinsangan ang panahon ngayon dito sa Albay, mga inaanak. Kapag ganito ang klima, madalas tayong ma-dehydrate, gumigat ang pakiramdam at bumilis ang paghinga sa gabi, kaya mas lumalala ang hypoxia at pagsakit ng ulo sa umaga. Huwag kang magpadala sa flood ng mga commercial industriya na nagbebenta sa iyo ng mga peking solusyon, mamahaling kosmetiko at chemical na lalo lang sinisira sa iyong kalusugan. Mag-ingat ka! Stand tall, see the flood, at gamitin ang sariling pag-iisip para i-audit ang katawan mo. Legal disclaimer, support only, no treatment claims, no dosages. Inaanak, itigil mo ang pag-inom ng mga kape na puro sugar at chemical lang ang laman. Huwag mong hayaang masirang iyong kalusugan. Nariyan naman ang Maize Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix. Hindi lang ito pang pagising. Ito ay isang cognitive at metabolic support. Ang sangkap nito ay gota cola, ashwagandha, concentral, ginseng, agaricus, guayabano, spirulina, mangosteen, psyllium husk, chia seeds, purple corn, tongkat ali, maca, turmeric, moringa, bilberry, green coffee at stevia. 23 active ingredients nga anak. Hindi lang ito basta masarap. Ito ay nagbibigay ng sustansyang kailangan ng katawan mo para labanan ng stress. Pakinggan natin ang basehan. Narito ang mga natulungan sa kanilang karamdaman dahil sa pag-inom ng Nin's Cafe.
1: Nami, anong pangalan mo?
2: Rosario.
1: Oo. Anong masasabi mo sa mga bitamina ko at kape?
2: Ano po, talagang sa lawas ko, iwasin mo. Matagal na napagbanda.
1: Hindi ka napapagal.

0: kami ang namatay na mismo. Tatlong taon ito, lima.
1: Ilang taon ka naligtas ako?
0: Dahil magmasang taon.
1: May pasang taon. Pero ang masasabi mo, pag nakainom ka kang suplemento.
0: Oo, ito ka. Yan.
1: Totoo. Ilang kape ang naiinom mo maghapon?
0: Dua, minsan nga na itulong.
1: Na, natulog kang maayos.
0: Ay, yung mga talisin, kaya ako magkadayabay. Nalang, ang hindi ko lang. Kasi ang mga nalang magbuhat. Mag-uriti na kita kami dyan.
1: Ayun, pero maray.
0: Oh, maray. May
1: tanong. Nakatulog, nakasiyar.
0: Ngayon, ang siyar ko dyan.

0: Hi Kim, taga saan ka?
1: Taga San Vicente
0: po. Ano yung sabi mo na nung uminom ka ng
1: ano po, mince sabi po, at saka yung mince juice.
0: Mince juice, ano nangyari? Meron ng ano?
1: Yung bukol po dito.
0: Gano'ng kalaki ang bukol?
1: Parang jolly po.
0: Oo. Ano

0: po. So, ano nakatulong sa'yo? Yung needs mo, okay? Yan lang ang iniinom mo? Oh, galing na, no? So, ano lang, tig isang box mo lang binigay ko sa'yo, may lumabas na. Sige, diretso mo lang, ha? Para lalong mawawala na yung mga bukan mo.
1: Ikaw, mo pala. Ano mo naman ang pangalan mo?
2: Blanca Cofino po.
1: Ano ang mag-i-share mo? Sistema mo sa kapila, talagang totoong nangyari kayo?
2: Ay, i-share ko lang po sa minimum kong means coffee, 23-in-1, na effective po talaga. Dahil dati po, pag ako nireregla, grabe ang sakit ng puson ko. Halos ayokong maligo, ayokong mahanginan. Pero ngayon, okay na dahil lumabas talaga yung mga lalaking dugo. Kasing laki ng palad ko. Natatog pa nga ako. Kasi, bakit ganun ang lumabas sa akin? Maraming beses, sinabot nga ng 2 weeks na higit ang regla ko. Halos ang itim na ang lalaki, opo. Grabe talaga, kaya effective talaga ang means coffee.
1: Ano, ilang beses ka nakapit?
2: Dati, 3 times po para lumabas lahat. Ngayon, 2 times na lang. Kaya okay na ang pakiramdam ko.
1: Nakamugod ka maayos?
2: Medyo.
1: Magaan sa
2: pakiramdam, lalo yung sa juice.
0: Nanay, ang pangalan mo? Taga saan ka po? Nanay, nata, nagdidika. Ano ang tigmamati mo?

0: So, sige, simula ko pang nag-inom pa pang supplement ko, nakapirambulin ka na. Oo, kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
1: Maray po.
0: Maray na? Hindi ka na po pag-ingal?
1: Hingingal pa mag-ingal.
0: Bako na ang kanda po. Oo, deep na sana. Kung nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
1: Maray ang lawas ko, igaro.
0: Magaan?
1: Magaan.
0: Pagkaturog mo?
1: Pagturog ko, okay naman po.
0: Ayun, sa pag-CR mo?
1: Hindi mo.
0: Maayos na? Maray sa kape?

0: kami ng news.
1: Yes, hello! Magandang hapon mga ka-wellness. Andito na po ang inyong lingkod, Ma'am Nins Rosal. Kumusta po kayo dyan mga ka-wellness? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yes, live na po ako. Yan. Mag-hook up na kayo. Maraming salamat sa lahat ng naka-hook up sa atin. 16 radio station ang naka-hook up sa atin sa buong Kabikulan. Dalawa po sa Tabaco, sa Radyo Persa. Dalawa naman po sa DWGB-FM, dalawa sa GOA, sa mga taga Kakampi and FMR. Live na po sila, di ba sir? Andiyan na sila. And dalawa sa Naga City, sa Bicol FM Radyo, Eagle FM, and yung isa ay Energy FM, pero nag-last day na ataw ko nung isang araw. Sino ba ang mga nakakarinig sa akin? Sa mga nakikinig sa Energy FM? Sige nga po, paki-message. Kasi nakalimutan ko, meron pala ako sa Energy FM, sa Radyo Naga. Hindi ko nasisendan ng mga testimony at mga records. Hindi man lang ako pinalo for one year. OMG! Ayan ha. And syempre, live na rin po tayo sa Wow Radio Pilar, Wow Radio Bulan, and Sorsogon. And Okay FM Sorsogon. Syempre, live na po tayo sa DWEB and Radyo Natin Iriga. Live din po tayo sa Radyo Libon and Radyo Bandera. Syempre, ang ating mother studio, ang Radyo Oragon. Kahapon po, nandyan ako sa FMR Radios Kamsur. Ah, yan pala ang FMR. Thank you so much, mga taga-FMR. Yan, inyong istasyon ay sikat na sikat. At sa sentro talagang yan ang pinapakinggan. Kaya maraming salamat sa mga listeners natin dyan. Syempre, nandyan ngayon ang ating practitioner para magbigay ng 50% sa lahat ng mga wellness center natin. Meron po tayong 50% and meron po tayong bago po tayong promo ngayong araw na to. Sa lahat ng bibili ng supplement ni Ma'am Nins na gusto makatry ng ating tubig. Yan, gusto magtry ng tubig natin. For every 1,000 pesos, may libreng isang litrong tubig. Eh, di ba? Magdala na lang kayo ng lalagyan nyo. Yung ating mga secretary, ang tubig natin sa may mga dengue, di ba, libre po. Ano? 5 liters, wala pong bayad yan. Sa mga regular customers natin, mga nagpapa-check up, gusto ko rin po kayong bigyan ng libreng alkaline water. Pag bibili kayo, may libre pa kayo, pero magdadala po kayo ng lalagyan nyo. For every 1,000 pesos, may libre po kayong isang litrong tubig. O di meron na kayong pang-inom sa inyong mga supplement. Kasi dapat po ang iniinom yung supplement ay iniinom sa alkaline water. Kasi mas effective siya. 150% yung kanyang effect. Oh, yan ha. So, share niyo po yung live ko ngayon. Kasi may libreng kape, may libreng ice spa, ear spa, may libre pang tubig, 5 liters. May libre pang bigas. So, yan. Di ba, ang dami kong pinapamigay. Ha, marami na akong points kay Lord. Di ba? Pag gumawa ka na mabuti sa kapwa mo, bibigyan ka ni Lord ng kaluwalhatian. Yan yan. Ibig sabihin na, naintindihan mo ba yon? Doon ka daw matutulog sa langit. Kagabi natulog pa lang ako sa langit. Hindi mo na-gets. Yan. Rachel Belmonte, Dancer. Hi. Asan na sir yung aking mga share, pang-share at ako ay magbibigay ngayon. Hello po, Ma'am Nins. Still listening po sa 97. Eagle FM, Naga City. FM Radio Kamsur, ang Eagle FM. Ano naman ang FMR? Anong radio station yun? Andyan sa'yo? Naka-hook up? Tingnan mo nga. Akala ko ang iba na pala. Ano? FM Radio Kamsur. Radio Eagle, Eagle FM pala yun. Ang FMR, anong nakalagay dyan? Ayan ha. So, I love Nins Bigas po, Ma'am Nins. Si Rachel Lore. Okay, kasali ka, Ma'am Rachel. Aha! Tanungin mo nga, sir, kung anong istasyon ng FMR. Akala ko itong ano, FMR to, itong laging nagsasabi. Good afternoon, magkano po ang pa-detox? Dito ako, sir, sa Gun City. 300 ang bayad sa pagpa-detox. Sa mga supplement, kayo po ang bibili. Okay. Ayan. Sino pa? Okay, dun muna tayo sa topic natin. Ano bang topic natin ngayong araw na to? Okay, itatopic natin. Bakit humihina ba ang puso natin? At bakit ba nagkakaroon ng problema ang ating liver? Ano ba ang gusto nyong itanong? Meron ba kayong gustong itanong sa akin dyan? Kung bakit nagkakaproblema ang ating mga organ? Syempre, lahat naman po ng ating kinakain, lahat ng ating iniinom, lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga stress sa buhay, pagod, ano, yung mga pagod na pagod, maliligo, di ba? Lahat po yan ay nagko-contribute sa pagkakasakit natin. So, para po tayo ay maging healthy, dapat ugaliin din po natin na magpapadetox tayo. Okay? Magpapadetox tayo dahil sa pagdidetox, mga kaibigan, yung mga barabarang ugat ay talagang natutulungan. Sir, anong pangalan ng FMR? Tingnan mo nga kung naka-hook up sila. Tsaka KM. Di mo, sir, alam? Okay. So, sige, mga kaibigan. Habang busy pa po ang ating mga engineer. Ito, nag-chat na si Sir Rueno. Anong pangalan? FMR? Ma'am, ang FM Kamsur ay dating pangalan ng FMR. Isa lang po yun dito sa Gowa. Ha? 94.5. Okay, ang FMR ay 94.5. Hindi ko alam. Sorry, Sir Rueno. Okay, lagi silang naka-hook up. Minsan kasi naghahanap ako dito sa... Minsan kasi doon sila naka-live sa... Doon sa technician namin. So, dito sa aking ano, hindi ko nakikita. Dito sa aking FB Live kasi hindi sila dito sa akin naka-hook up. Ang nag-hook up sa akin dito, si Wow Smile, si Radyo Kamsur, sino to? Si Radyo Eagle FM, and si WGB. Andyan ba si WGB, sir? Okay, maraming salamat. Kompleto na po tayo. Kasi ako po, pipilitin ko ng maging maaga, ha? Para hindi masayang yung ating effort. 5 o'clock to 6. Yan. So, sige mga kaibigan. Patuloy po tayo sa ating talakayan. And sa mga naka-hook up sa atin dyan, salamat. Dahil marami po ang nakakarinig ng ating mga testimony. Dahil sa inyo, nakakaabot sa mga may sakit. And dahil sa inyo, nakakatulong po kayo sa mga may sakit na mahanap nila yung kanilang kagalingan. Alam niyo po, may ikikwento po ako sa inyo. Yung best friend ng asawa ko, mga siguro si Agum ko 60 years old. Yung best friend niya is 65. Kasi mahirap po kahit best friend mo, kung hindi naman po naniniwala sa food supplement, kahit kaibigan mo pa yan, hindi mo pwedeng pilitin yan. So, pareha siya ni Agum ko eh. Yung mahilig sa, syempre, paggabi, magiinuman sila. Tapos, masasarap yung mga pulutan. Yung ibang kaklase ng asawa ko, wala na. hindi na inabot ng 60 anyos. Ah, dahil sa sakit sa puso. Okay? Dahil sa sakit sa puso, hindi na inabot ng 60 years old. Ngayon, best friend yun ang asawa ko. Laging nakikita ko kasi kasama niya andyan sa trabaho. Tapos, na-diagnose na may sakit sa puso. Nagpa-bypass. Magkano? Inabot ng sobra 800,000. Tapos, nakikita ko yung asawa ko, laging kinukumusta yung girlfriend ng kanyang best friend. Tapos ngayon, yung latest update ay bedridden. Alam niyo mga kaibigan, hindi naman sa naninira tayo ng mga hospital. Hindi po, kasi lagi ko ang sinasabi, sabay niyo na lang yung aking food supplement. Huwag niyong tanggalin yung inyong mga maintenance, kasi pag sinabay niyo yung supplement ko, mas lalakas yung inyong immune system, mas magkakaroon ng chance na makarecover. Ah, so, hindi naman po lahat ng nagpapabypass ay nabubuhay. Katulad ng nanay ng asawa ko. Tripass nga. Tatlong bara sa puso. After 3 months, patay pa rin. At 3 million ang binayaran sa hospital, patay pa rin. Kaya kung gusto niyo pong mabuhay pa ng mas matagal, maniwala kayo sa herbal, maniwala kayo sa mga medicine. Okay? Ipagsabay niyo na lang. Tapos sabayan ng yung ating doktor sa ating katawan. Okay? Kasi alam niyo mga kaibigan, habang tumatanda tayo, nagbabago ang pangangailangan ng ating katawan. Bumabagal ang metabolism, humihina ang muscle, at nagiging mas sensitibo ang puso natin. Kaya lang, yung utak natin kasabay. Ah, so, pag hindi na gumagana yung puso mo dahil marami ng bara, pati yung utak mo manghihina na rin. So, kaya ang pagkain ay hindi lang pampabusog, mga kaibigan. Ang mga supplement ay hindi lang pampabusog. Pagkain po to eh. So, supplement, herbal, medicine. Dahil nung unang panahon, di ba, alam naman natin na ang mga herbal ay gamot ng ating mga ninuno. So, ang pagkain at herbal ay hindi lang pampabusog, kundi protection laban sa sakit. At susi sa mas mahabang buhay. Yan, mga kaibigan, ha? So, sino ba dito ang gusto ng mas mahabang buhay? Siyempre, lahat. Di ba? Ngayon, kung at the age of 50, nare-realize mo na, nararamdaman mo na na may problema na sa katawan mo. Like ano? Malabo na yung mata mo. Pangalawa, yung mga paa mo mabigat na at parang wala nang pakiramdam. Manhid, barado din yan. Dahil barado ang puso, barado ang utak, barado ang mata, barado ang liver, barado ang kidney, barado hanggang ugat mo sa iyong paa. So yan mga kaibigan, ha. So kung gusto mo po na mas mabuhay ka ng mas matagal at meron kang protection sa iyong katawan, hindi lang po puro mga synthetic medicine ang iinumin mo. Kaya lang sabi ko nga po, wala naman tayong magagawa kung hindi naman naniniwala. Alam niyo mga kaibigan, masaya ako sa Ninis Wellness Center dahil hindi ko alam, meron pala akong mga pasyenteng mga hindi naman medical doctor kagaya ng mga dentista. At hindi ko alam na gumagaling sila dahil hindi na sila bumabalik sa akin pag gumagaling na. Ngayon, meron akong isang pasyente. Sabi ko, ma'am, nakita ko, garo, makikita mo naman ang mga taong, di ba, may pera at saka yung medyo bugbog sa trabaho, yung medyo walang pera, no, nasa middle class. Makikita mo naman yun sa itsura. So, tinanong ko siya kasi parang ayu-ayuhon. Sabi ko, ma'am, saan mo ba ako narinig? Ba't ka napadpa dito? Sabi niya, yung dentista ko, itinuro ko sa akin kasi sabi niya, hindi na raw siya tumataba. Papayat na siya ng papayat, matanda na siya. So, na kahit daw anong inumin niya, anong pagpapagamot niya sa doktor, hindi naman daw siya tumataba. So, nag-try siya dito sa'yo. Tapos ayun, healthy na siya, malakas na siya, mataba na siya. Kaya sabi niya, oh be, papayat ka ng papayat. Ano bang nangyayari sa'yo? Pumunta ka nga doon sa Ninswell na Center. Baka yan ang makatulong sa'yo. So, masaya po ako at nagpapasalamat po ako sa mga doktor na nakikinig minsan sa akin, paminsan-minsan. Dumadaan ako sa kanilang istasyon. Kasi diba, nagda-drive sila tapos naririnig nila. Sa kahit saan ako magpunta, kahit saan sila magpunta, narinig ako sa Naga, pagpunta ng Iriga, narinig na naman ako, pagpunta ng Pulangi, Ligaspi, papuntang Sorsogon, papuntang Tabaco, mas Batibulan. Yung iba nga, natitililing ng tenga sa kakarinig sa akin. Paulit-ulit, puro sakit. Ay, kaya minsan, nagiging tililing din ako. Para mapatawa kayo. Okay? So, alam nyo ba kung ano ang dapat nating gawin para humaba ang ating buhay? Ha? At humaba, maging malakas, hindi lang mahaba. Kasi narumduman ko sa sinabi ni father-in-law sa akin. Si father-in-law namatay 80 plus. Yung time na natanggal si Governor Rosal sa pagka-governor, dinamdam yun ni Papa hanggang inatake siya sa puso. Diba? Kaya, hindi madali ang magpatawad. Yun. Nung si Papa ay nasa mahinang-mahina na, tulog na siya ng tulog. Tapos lahat pinapakain na namin kasi kung ano gusto niya, sinusunod na namin kasi matanda na eh. Sabi ko, Papa, gusto mo mabuhay ka hanggang 100 years old. Tumawa si Papa, sabi niya, ha, nini, ayoko na, gusto ko na magpahinga. Kasi nga po, marami siyang sakit. Pero kung wala kayong sakit at healthy kayo, dahil meron kayong mga food supplement na iinom, si Papa kasi nabuhay lang yun sa puro medicine. Dahil tatlong beses yun na stroke. Pero kahit tatlong beses siyang na stroke, yung utak niya talaga super galing pa, super kumbaga hindi mo matibay yun pa yan. So yan ha, kaya tayo ngayon na mga new generation, kayo yun, na kami hindi na. Yung mga new generation ngayon, mas napapadali ang pagkamatay dahil sa mga kinakain, dahil sa cellphone. Hello Kuya Rod. Dahil sa mga sakit, dahil sa tubig, dahil sa alak, at ayaw nila ng supplement. Oh, sabi ko nga po sa inyo, yung mga kaibigan na iba ng asawa ko, mga dating nakikita ko, wala na, na-atake na sila kasi mahilig sila sa alak. Kayo, mahilig kayo sa alak, nagdi-detox ba kayo? Okay lang, mahilig kayo sa alak, basta meron kayong proteksyon, katulad ng mga supplement ko. So, alam nyo, pag meron po kayong mga superfoods, meron kayong inuinom ng mga vitamins, minerals, antioxidant, healthy fats, malaking tulong ito para mapanatili ang lakas at kalusugan ninyo kahit kayo ay mga senior na. Pero pag wala, asahan mo, pag edad mo ng 60, pag wala ka pang exercise, puro ka lang trabaho, dahil alam mo na, 'di ba, kailangan magtrabaho kahit senior na kasi mabuti kung lahat ng anak natin mababait at binibigyan tayo ng pera. Eh minsan naman paano naman tayo bibigyan kung sila nga po ay hikahos? Pero alam nyo, minsan kahit mayaman ang mga anak natin, hindi sila ang iba hindi naman talaga nag-iisip na magbigay. Okay? Yung bang isipin mo na ay mayaman naman yan si nana, mami, hindi ko na bibigyan ng pera. So, hindi nila alam na tayong mga nanay, pag nabibigyan tayo, kahit tayo meron, masayang-masaya na tayo kasi narumduman kita ka mga akita, di ba? Ayan. So, eto mga senior citizen. Pag kayo po ay senior na, huwag na kayo masyado makikipagpiesta. Mag-attend ng birthday kasi napaparami yung kain. Tapos, atakihin, di ba? Mag-high blood. Ayun, paulit-ulit na ganon, di na tumatalab yung mga synthetic drugs nyo, nasisira na yung kidney nyo. O, di ba? So, ito ang magandang mga superfoods para sa mga senior citizen at mga malapit na pong maging senior. Kagaya natin, 7 years na lang senior na rin ako. Okay, mayaman dapat sa omega fatty acid para tumulong sa ating puso utak at blood circulation. Yung mga pagkain ng isda, yan ha, salmon, sardines. Ito yung mga pagkain na nakakatulong sa inflammation na konektado sa arthritis at heart disease. Para sa senior, malaking tulong ito sa memory at heart health. Alam nyo kasi mga kaibigan, pag lagi na lang karne ang kinakain nyo, laging karne, so yun ang mga madaling atakihin sa puso dahil maraming taba. So, siguro, ang inumin natin, alkaline water, dahil yung alkaline water, madali po siyang makatunaw ng taba. Natatanggal lahat ng mga taba sa ating ugat, hanggang pinakamalit na ugat sa ating mata, pinapasok niya. Kaya, yung mga nagpapa-ice pa sa akin, 1 month pa lang, sabi niya, Ma'am Nins, di na ako nagpa-opera dahil may katarata daw ako, natakot ako. Yung parang plastic sa mata ko na nakatapal, ngayon nawala na. After 1 month na pag-detox ko sa'yo at uminom ako ng mga supplement mo, nawala na yung mga problema ko sa mata at problema ko sa aking puso na laging para akong kinakabahan. Ayun. Alam niyo mga kaibigan, maganda po na gulay na muna ang ating kakainin, yung mga madahon. Katulad ng kangkong, spinach at malunggay. Minsan, laga, minsan naman, sanyog, 2-3 beses pwede na yan sa 1 linggo. Alam nyo kasi yung mga, itong mga malunggay, kangkong, spinach, ito ay mayaman sa calcium, iron, vitamin K at antioxidant. Nakakatulong din po ito mga kaibigan sa buto natin para laging mas malakas sa dugo at resistensya natin, para kahit matanda na tayo, malakas pa rin ang ating katawan at malakas pa rin si Manoy, di ba? 60 years old ka pero ang katawan mo pang 40 anyos. O pag may food supplement at pag may iniinom ng mga alkaline water. Pero pag wala, nakita niyo po yung isang pinost ko kahapon, kagabi, ipaparinig ko sa inyo maya-maya at tatawagan ko ha. Ay sige, tatawagan ko na ngayon, baka matawagan ko pa. At magpapatotoo yun sa kanyang tatay. Ha? Magpapatotoo yun sa tatay niya na kahapon kausap ko na siya, magpapatotoo siya. Ito si Marie Chris Asada. Tawagan natin si Marie Chris ha. At tingnan natin kung siya po ay naka-online kasi kahapon dapat tatawagan ko siya, para magpa-totoo sa kanyang tatay na since January po ay naka-oxygen dahil mahina na ang puso at mahina na ang kanyang kidney. Ngayon, ang sabi sa hospital, mag-oxygen na. Mag-oxygen na at hindi na pwedeng walang oxygen. Hinang-hina na. So, since January po, naka-oxygen siya. Noong magpa-check up siya sa akin, noong August, sa Nabwa, 1 week lang, tinanggal na ang oxygen. At malaking pasasalamat ng pamilya sa Nins Wellness Center dahil ngayon nakakapaglakad na siya. Pumunta siya sa wellness ko, wala siyang oxygen. Diba? Ang ganda, sayang nga lang, walang signal si Ma'am Marie Chris. Mama Chris, wala kang signal, sayang. Gusto sana kitang matawagan, kaya wala lang siyang signal. Kasi malayo po to, sa bundok ang bahay nila. Pero naririnig niya ako sa radyo. Radyo EB, kaya malaking bagay ang Radyo EB. Sa mga taga-Rinconada, pitong banwaan pala yan, Buhi, Iriga, Di... ang ano, at yung ano pa yan? Nabwa. Eto, pakinggan na lang natin si Ma'am. Dahil eto naman yung kanyang testimony ay kinuha ko kahapon nung ako po ay nagpunta ng Nabwa. Pakinggan niyo mga kaibigan ha.
0: Pangalan mo? At taga saan kayo? Taga San Esteban po.
2: Ano mo siya?
0: Tatay ko po siya.
1: San Esteban mo, pala?
2: Anong history ni tatay? Bakit siya nagpunta rito? Na-hospital ba siya?
0: Opo. Tapos sabi ko lang na po ay kailangan na mag-undergo ng oxygen na kahit na sa bahay lang. Kasi hirap na po siya sa paghinga dahil sa kidney at saka sa sakit sa puso.
2: Oo. Oh, so tapos anong namamaga sa kanya?
0: Yung panya po namamagat dahil na din sa kidney.
2: Oo, simula pa kailan siya nagpapa-oxygen, naggagamit ng oxygen?
0: Noong January po, nag-oxygen.
2: Hanggang ngayon?
0: Ngayon po, simula nung narinig po ni Papa sa radyo yung programa po ni Mabis. Nagpunta po sila dito ng kapatid ko. Simula po nang nag-titretik na siya, okay na po. At ngayon po, nakatalakad na, hindi na rin po gumagamit ng oxygen.
2: Every week ba nagpapakarga kayo ng oxygen?
0: Yes po.
2: So hindi po siya talaga nakakalakad, hindi siya makatayo kasi hinihingal siya?
0: Opo.
2: So madali yun siya mapagod?
0: Yes po.
2: Kaya parang kikinakapos ka na ng paghinga. So nang simula nang mag-detox siya dito, ilang buwan ka pa lang dito sa akin?
0: Ngayon po is mga 2 months dahil ngayon po yung follow-up.
2: Oo, pero 1 month pa lang.
0: 1 month pa lang po, so, siya nakandal
2: ko ng gano'n. Nung 1 week pa lang, natanggal niya na ba yung oxygen niya?
0: Yes po.
2: Wow, ano, ang galing. So ano sabi ni mama mo tsaka yung mga kapatid mo?
0: Actually po yung mga kapatid ko is okay naman po, napapasalamat po. Kaya nga po, bumalik kami dito para sa follow-up check.
2: Oo, tatay, nakakailang kape ka? Sarap lang once a day. Tapos yung tubig mo, dure-diretso yung alkaline mo.
3: Oh.
2: Huwag mo yung tatanggalin, ha? Tapos, ano, mag-walking ka lagi? Yes, tatay. Thank you, Lord. Salamat, ma'am. Grabe.
1: Ayan na. So, yung mga naka-oxygen pala dyan, yung mga inatake na sa puso at kailangang i-opera, tapos walang pampa-opera, pwede pa pala kayong mga kaibigan matulungan ng aking wellness. Sana po, itry nyo po ang wellness ko para matulungan ko kayo. Ha? Huwag kayong, ang isipin nyo gumaling at huwag kayong manginayang sa pera. Ito, bago naman tong patutuo natin. Pakinggan nyo.
2: Hello, madam. Anong pangalan mo?
4: Leticia.
2: Taga saan ka po?
4: Taga under.
2: Nanay, ba't ang dami mong kasama ngayon ng mga pasyente?
4: Kasi doon, sinabihan ko sa mga na ag-una ko doktor na ako sa tuparbong sa tubuhan, hagto, ilidya. Maray na ako ag-to. Tapos, babayin nga ako ngayon sa Doña Sepa, inuwas ko ako. Naray siya.
2: Sa hospital.
4: Pinapakansa na. Kalan nga ako pagpatagin ni doktora. Maray na siya nakatitin doon na.
2: Nataano siya, din na naka pigabuhat? Nakahigda lang? Tapos hindi nagbumuklat?
4: Hindi nagbumuklat.
2: Bakit daw? Bakit?
4: Paano daw yung mata niya?
2: Nahilo, nagsusuka. At ang sabi daw ng doktor, may brain tumor. Hinihinga ng 1 million.
4: Oo, naayos din ang pa-opera.
2: Kaya nagpunta sa akin.
4: Pinunta kini.
2: So nakita mo talaga na?
4: Opo.
2: Automatic, gumaling?
4: Gumaling. Aya, umalis ako. Nakita ko, nauna na sila. Kasi doon, inuna mo silang ginamot ka.
2: Inuna ko agad silang ginamot kasi naawa nga ako doon at nakahiga na lang. Ngayon magaling na siya.
4: Magaling na.
2: Oo, nagsasalita kaya, na nga siya sa radyo.
4: Papasalamat ng beso. Agundok, salamat. Kasali na. Kaya niya rin ako.
2: Oo, kaya ang dami mong kasama. Mga kamag-anak mo.
4: Yes.
1: Ayan, si nanay, ito yung nakakita nung isang pasyente ko sa Iriga na dinala galing sa isang hospital, 1 month na sa hospital, may brain tumor, kailangan ng 1 million, hindi tumitigil sa pagsusuka at pag inopen niya yung mata niya, nahihilo hanggang suka ng suka, nakahiga lang at hindi na po hindi na siya, anong tawag dito? Nagmumuklat dahil na nagtutukaw, pirmi na sa nakahigda. E paano naman kung wala kang 1 million, di ka gagamutin. Di lumabas na lang po sila, tapos hinanap na lang yung aking, anong tawag dyan? Hinanap yung aking ano, wellness. So nung makita niya yung wellness ko, lumabas sila ng hospital, dinala sa akin ng asawa. Nung siya po ay inuna ko, pagdating ko galing ano, tawag dito, Nabwa, inuna ko siya. Tapos pinatakan ko, pinainom ko ng supplement ko, pinainitan ko yung paa, may mga pinahid ako. Sa loob ng 30 minutes, naupo siya at hindi na po siya nagsusuka. Ah, nai-open niya na yung mata niya at ito na po yung sabi niya. Pakinggan niyo siya, buhay pa siya.
3: Ako po, sarungan niyo yung padayaw ng Iriga City. Nagpapasalamat po ako sa Men's Wellness po kay Dr. Ames dahil kung hindi po dahil sa kanya, ay hindi ko po alam kung matagal na po ang patay na yun. Dahil po yung naramdaman ko po, ay bigla lang po ako nahilo at suka po ako ng suka. Kaya po yung mata ko, hindi na po ako nakakalita na ano yung pagpaningin ko. Tapos binigyan na po ako ng asawa ko sa hospital. Pagdating po namin na sa hospital, yung findings po sa akin, ay kailangan ko po kutiraan sa utak dahil yung utak ko po, ang daming mga bukol. Wala naman po kaming ganung halaga para magpopera po ako. Kaya po, ay ininabasa po ako ng asawa ko. 10 days na po kami sa hospital. Tapos po, nung nila na po niya ako sa next clinic po, doon po naramdaman ko po talagang pakagamot, pakainom po sa akin ng supplements po. Within 30 minutes po talagang miracle talaga nangyari sa akin. Hindi na po ako, hindi na po nahihilo, hindi na po sumusuka. Yung paningin ko, maayos na. Kaya, doon po, kung hindi po dahil kadok, talagang matal na po ang patay ngayon. Kaya maraming salamat po doon. Ngayon po, bumalik po ako dito para po magpasalamat po kay Dok Ness.
1: Ayan, thank you very much. Oh, narinig nyo? Eto, may bago na naman akong patotoo. Pakinggan nyo ha. So dito, kahit cancer, kahit anong sakit, natutulungan talaga mga kaibigan. Kaya masayang-masaya tayo. Ha, tayo ay nagpapasalamat. Pakinggan nyo po ito. Ito, asan yung isang patotoo ko? Wait lang ha. May cancer po ito. Ngayon, stage 2 lahat.
5: Pero after po nun,
1: wait lang. Please.
5: Parang pamati ko, parang ako pinipig luluya.
1: Papuro po ang dumay na ano. Wow, mahina po yung ano. Baka meron ditong iba.
5: Parang pamati ko, parang ako pinipig luluya.
1: Wala. Mahina. Sige, hanap tayo ng iba. Kasi wala ito dito eh. Ay, andito pala to kayo. Wait lang ha, ito may cancer. So may tumor, may bukol, may cancer, lahat natutulungan pag kayo ay kumain ng mga food supplement ko.
6: Okay, good morning po. Ako po si Gemeline Guadalupe Pinayo. Taga Purok 5, Bagong Bayan, Daragaybay. Iba po akong cervical cancer, stage 2A. Yan. Natapos ko man po sa gabos na treatment ko, nag-chemotherapy ako, nag-radiation brachy. Pero after po nun, iba ang pagmati ko, garo ako pinipigluluya. Kung ka nagamit po ako kang NIMS product po, nagparainom po ako kansa iyong mga produkto, nakulaan sa kuyang improvement, nagkusugan sa kuyang pagmati, makusugan sa kong resistensya. Yan po, almost 2 years na po akong nagagamit po kansa iyong mga produkto. Buon po kay to, makusugan sa kuyang ang resistensya. Yan. So, pagmati ko nag-poop ako kay dugo, nawara ko na po yan to. Kaya hanggang ngunyan, yan po ang sa kuyang piga-maintain na piga-inom po. Ang guyabano juice, NINS coffee, NINS juice, yan. Takulaong tabang po yun sa kuya. Kaya po ako, imbitaran ko man po, pag-encourage ko man po sa ang iba na may namamati. Ang tulad ko po na may igwang cancer na mag-inom po kamo kay ni, gumamit po kamo kang mga NINS product, na kulang tabang po ini sa tuyang kalusugan po. Maraming salamat po.
1: Yes! Ayan, mga kaibigan, iniimbitahan ko po dahil ako'y magbe-birthday na, ako'y nag-iisip ng magandang salo-salo sa lahat ng mga pasyenteng gumaling sa akin. Ano, magkakaroon tayo ng salo-salo sa aking birthday. Kaya lang, paano naman yung nasa malalayo, yung nasa Goa, yung nasa Naga, yung nasa Iriga, yung nasa Nabwa, yung nasa Pilar, yung nasa Sorsogon. Siguro, weekly dahil pumupunta ako sa inyo at dahil po every week na sa ibang lugar ako, siguro mag-i-start na ako ng November, di ba? Every time na pupunta ako ng wellness, dahil 10 yung wellness ko, sa Legazpi talaga. Dito ako magbi-birthday December 18. Kailangan ko nang mag anong tawag dito? Yung mga gumaling sa akin, kailangan magpakita ulit kayo sa akin dahil gusto ko yung makita. Eh syempre, ako po ang may regalo sa inyo, 'di ba? May regalo po ako sa inyo dahil alam kong ma kayo ay matatakaw sa kape. Hindi lang yan ha, lahat po ng gumaling sa akin na nagpatotoo. O kahit yung mga hindi nagpatotoo, kasi yung mga yan, pag may sakit, di naman yan magsisinungaling, eh, talagang pupunta yan. Iniimbitahan ko po kayo. Starting November, magkakaroon na po tayo ng tipon-tipon sa aking wellness center pag andyan ako. Okay? Magpapakain po ako, magbibigay ako sa inyo ng regalo dahil sa inyo, sumasaya po ako pag kayo'y gumagaling. Dahil sa inyo, nararamdaman ko na ako'y napaka-blessed dahil gumagaling kayo. O, di ba? Kaya ibabalik ko sa inyo yung inyong ginasto sa akin. Hindi ko naman lahat may babalik yon. Bibigyan ko na lang kayo ng something. Okay? So, simula ngayon, mag-chat po kayo sa akin. Yung mga gumaling sa akin, dahil may mga records naman po kami, lahat, pati yung mga taga-Masbate na pumunta kayo sa akin. Yung mga gumaling po, yung iba-bypass na hindi na po binaypass dahil sa pag-inom ng supplement ko. Yung gumaling sa akin sa Sorsogo na dalagang teacher na umiiyak sa akin dahil sobrang na hindi na siya nakakahinga nung magpa-check up sa akin. Ngayon, nakakahinga na siya at gumaling na siya, di ba? Okay, so ako ay magbibigay ulit sa inyo ng libreng check up, eye spa, ear spa, at libreng food supplement, di ba, sa aking kaarawan. Ako nga po, pumupunta sa mga barangay, namimigay ako sa 100 na pasyente. Eh, kayo pang mga gumaling sa akin, talagang gumastos kayo para gumaling. Kaya kailangan ibalik ko yun. Ibabalik ko lahat. Hindi ko kaya. Bibigyan ko po kayo ng supplement at libreng gamutan lahat ng aking mga services. Libre po sa inyo. Anong gagawin nyo? So, magpunta lang po kayo sa wellness center. At tapos po, magpalista kayo na kayo po ay gumaling sa wellness ko. Hindi ko na kayo mabilang. Sa loob ng 14 years, 1,000 na po ang gumaling sa akin. Simula sa mata, hanggang sa mga sakit sa prostate, sakit na cancer, sakit sa puso, baga, kidney, at liver. At mga batang natulungan natin sa kanilang sakit na dengue. Oh, di ba? Ang dami ko nang natulungan. Maraming salamat, Lord. Hindi dahil sa iyo. Ako, ma'am, Nins, gumaling. Kaso matagal na yun. Okay lang, kahit matagal na. Basta meron kang patotoo. Ruby, ano ba ang patotoo mo, Ruby? Nasayaw. O yan, si Ruby nasayaw, hanapin natin. Kasi totoo, siya daw po ay gumaling sa akin. Ruby Sumayaw Canales. Ayan, Canales. Wait lang ha, tatawagan kita. Pwede pa ba ako mag-stand kahit 5 minutes? Okay, eto, tinatawagan ko na si Ruby. Kausapin kita, Ruby, ha? Ano ba ang gumaling sa'yo? Ooh. Ayan, si Ruby Canales. Sige, tawagan natin. Hello, Ruby! Ayan. May load ka ba, Ruby? Sagutin mo naman ako, Ruby. Nakikinig siya. Hello, Ruby.
7: Hello po, ma'am.
1: Ayan,
7: good evening.
1: Kasi ka sa live ko, naka-view. Tapos sabi mo, gumaling ka. Oh, ang swerte naman ng cellphone ko, namatay. Wait lang, tawagan natin si Ruby, ha? Mga station, Ako lang po ay humingi ng 5 minutes, okay? 5 minutes lang na palugit, sumayaw. Ito, pakinggan natin si Ruby ha, gumaling daw siya. Oh, Ruby,

0: Opo.
1: Nag-ilang buwan ka naman na pagpapagamot sa akin?
0: Eh, isang beses lang ako nagpa-check up sa'yo.
1: Tapos?
0: So, yung gamot na binigay mo sa akin, kasi sa baga ako naman nagkasakit eh.
1: Oo.
0: Parang nagkaroon ako niyang sa baga. Yung gamot na nirisita mo sa akin, binili ko naman yun.
1: Oo.
0: Tapos, nung maubos na po, ma'am, bumalik man ako sa'yo, hindi na ako nagpapacheck up, bumibili na lang po ako yung katulad ng recircle, tapos ano pa yun, yung minta sa baga, baga, ma'am.
1: Oo, mga ilang buwan ka naman, ilang buwan ka naman uminom ng mga supplement ko?
0: Isang buwan lang, ma'am.
1: Oo, paano mo nasabing magaling ka na? Ano yung mga nawala na lagi mong nararamdaman nung may sakit ka pa?
0: Kasi ma'am noon, sige pa na yung ubo ko, tapos nangayayat ako, tapos ma'am, hindi na wala na ako ng klima sa lalamunan.
1: Oo. Nung uminom ka ng mga supplement, anong nangyari?
0: Yung mga, nawala man yung ubo ko, at awa ng Diyos ma'am, di na ako inano nung sakit ko na yun.
1: Sa baga.
0: Opo.
1: Pero meron kang mini-maintain noon sa baga mo o hindi ka naman nag-maintain na galing sa hospital?
0: Ay, lang yun, ma'am? Yung 6 months, ma'am? Yung 6 months?
1: Oo. So, tinapos mo yung 6 months?
0: Yes, ma'am.
1: Tapos,
0: ma'am, yun.
1: Nung tinapos mo, andun pa rin ba yung sakit mo? Yung plema
0: yes,
1: mo?
0: Yes, ma'am. Tapos, opo. Tapos pumunta po ako sa iyo kasi narinig ko na ma'am sa yung sa radyo ma'am.
1: Ah, so after ng 6 months mo hindi pa rin nawala yung mga nararamdaman mo kaya nagpagamot ka sa akin.
0: Yes po, saka po ma'am yung anak ko ma'am yung sa Maynila.
1: Mm.
0: Hindi nawawala balik-balik yung UTI niya.
1: Ah, ganoon sa kidney naman.
0: Opo, tapos nang dinala ko po pag-uwi dito, dinala ko diyan sa iyo. Ang findings, ma'am, mata pa yun, ma'am, eh. Hindi ko, mata pa, prostate,
1: tsaka sa kidney.
0: Yes, ma'am. Ayun, ma'am, awa ng Diyos ngayon, hindi na siya,
1: inaatake
0: ng UTI.
1: Magaling na siya. Bakit, pag inaatake ba ng UTI, napupunta ng hospital?
0: Antibiotic, ma'am, pero hindi man siya gumagaling, ma'am. Hindi man siya balik-balik din. Pero ngayon, ma'am, nung umpisa nung dinala ko sa'yo dyan, nasa ginom ng gamot ng supplement nyo, hindi na siya, ma'am, ina-atake.
1: Wow. O, sige, ha. Punta ka rin pag nag-invite ako sa Naga, yung lahat ng gumaling sa akin. Magkakaroon tayo ng pag-itipon-tipon. So, siguro sa isang malaking, venue. Kasi ang dami kong pasyente dyan sa Naga. So, magtatawag ako.
0: Ang problema ko ngayon, ma'am, kasi nagpagamot na naman ako dyan sa'yo, yung mata ko, sabi sa doktor, makapal na daw yung katarata.
1: O, tapos?
0: Daw, takot naman ako, ma'am. Kaya sabi ko, pupunta na lang muna ako sa'yo. Nagpa-check up ako sa'yo, ma'am, nung Merkulis.
1: Ah, di ka nagsabi sa akin. Di ka nagpakilala. Ay, oo, ikaw yung last patient ko na may katarata.
0: Yes, ma'am.
1: Yung naka-stripe?
0: Opo.
1: Okay. Kailan ka babalik? After 1 month?
0: Oo, ma'am. Mapa-ice pa ako dyan, ma'am.
1: O, sige. Punta ka sa Wednesday. Naman. Magkita tayo, ha?
0: Opo, ma'am.
1: Okay. Thank you, Ruby.
0: Maraming salamat.
1: Sana okay ipag-pray mo na laging malakas si Ma'am Nis para marami pa akong matulungan, ha?
0: Yes nga po, marami din pa ako ni-endorse niya sa iyo ay.
1: So sige, ganito na lang. Sa lahat ng mga nagpo-promote ng wellness ko, dahil tinutulungan niyo ako na marami ang aking magagamot or gagamutin or gagaling. Kung sino man po ang magdadala ng isang pasyente, may libreng isang box na Nins Juice. So yan, nadali mo na yung mga pasyente mo. Para
0: gusto ko, ma'am. Magdadalin ako dyan sa'yo, ma'am.
1: Oo. Tapos, may libre ka pang alkaline water pag bumibili ka ng mga gamot ko, ha? Thank you.
0: Salamat po. Thank you po.
1: Okay. Yan na ang promo ko po, ha? Every 1,000 pesos na bibili nyo sa Nins Wellness Center, may libre kayong 1 liter na tubig. Tapos, pag may dala-dala pa kayong pasyente, may libre pa kayong isang box na kape. Simula yan November kasi naubos na yung kape ko. Paubos na ngayon. Wala pa

0: akong deliver. Pero, pag dumating ngayong week, start na natin yung promo natin, ha? Maraming salamat. O, sige, sino ang nanalo? Halika, sir. Piliin mo, lima. O, wait lang, ha? Hindi ko nala nakakalimutan. O, libreng ice pa. One. Si Judy Bayaban, libreng limang kape. Five sachet na kape. Christina Nipas, libreng, ano to? Kape? Alkaline water, 5 liters. Kape ito. Nins kape, ito. Ano nga nito? Ice pa. Tapos, libreng 100 na load. Si, aray ko, King Liagas, 100 load. Yung mga magpapaload po, kulit-kulitin nyo ako kasi hindi ko nababasa yung mga number nyo, hindi nyo naman binigay. Rachel Lore, libreng bigas, 2 kilos. Last, libreng, may kape na, ice pa, nins kape. And alkaline, 5 liters, kay Justado Danyas. Alkaline. Okay, ha? Water. Pasensyan nyo na ang sulat ko, ang pangit. Okay? Bye-bye, mga kaibigan. Salunis ulit. Mamimigay na naman tayo. Kape, nins juice, alkaline, tubig, load, and 100. Ano pa yun? Bigas. Thank you so much.
1: Kapeng natural, tumuntuno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.

0: Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga, Mari.
0: Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
1: Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka pala sa'yo.
0: Alam mo, Mari, feel ko nga eh, mahal na kita.
1: Pedro, tumigil ka! Asawa mo ako!
2: Basta Piculado o Hagol!
3: Ako po si Rivalier Padayaw ng Yenga City. Nagpapasalamat po ako sa aming swimming po dahil kung hindi po dahil sa kanya ay matagal na po akong kabay na yun. Dahil po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nahilo at sopa po ako ng sopa. Hindi lang po ako nakakulita. Tapos bigyan na po ako ng asawa ko sa kitan. Pendings po sa akin, kibutak po ko ng ang dami mga bukol. Wala naman po kaming dalawang naga para magpokira po ako. Kaya po ay hinabasa po ako ng asawa ko. Tingis lang po kami sa hospital. Tapos po, nangyari na po niya ako sa Ning's feelings, pagkainan po sa akin ng supplements. Pero yung 30 minutes po talagang niya po nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin po maayos na. Ngayon po, bumalik po ako dito para po magpasalamat po kay Ning's.
4: Ang Ning's Wellness Center Ning Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
5: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga nakaimbak na tubig sa lata, tigma o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon.
6: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: guys, saya totoo sana, gusto rin ko ika, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, guys? Tapos mo kita maragayin na siyang gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Huh? Ano mo sabihin? Gwapo ako? Ay, guys, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolado o Hagon!
2: Hello, Madam. Good morning. Ano pangalan mo?
3: Matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ikay makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip, magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga kaurago dito sa 90.7 Radyo Urago Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito.

mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Arha. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Arha. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong paboritong oran.

0: mapakonsulta ko ta ako. O, natanong, anong namatayan mo? Indaman kayo nilang maluluya kaya baga ang pagmati ko. Hindi ako nakakataon. As hindi ako nanganaturog. Ay, yung gayang sinto, mas kami mga hilang na arugan. Talaga, Dok? Ano po yun ko? Wala kang pira.
1: Masabikulado o hagon?
2: Good morning, nanay. Anong pangalan mo? Sisi ang pasyente mo? Ilang taon na nag-ihilang? Ano ang hilang niya? May bukol? Nagbukol mismo sa dila niya. Wala nang kadakula ang bukol. Ngunyan, kailang bulan ka na sa kong nag-inom kang supplement. Man-man, gura na nakadakula ang dila mo, nawara na sa bubukol. Maliit na lang. Ah, very good tatay, ano?
3: Ang main store sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga nakaimbak na tubig sa lata, tigma o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon.
5: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: tita.
1: Nabitabi ini siya na aki mo.
2: Aw, yata, kaya mo siya buhayo.
1: Ay, hala, condolence po, tita. Dahil ko man kaya aram na gada na pala siya.
3: Pasabikulado o lagun!
4: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ikay makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip, magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga kaurako dito sa 90.7 Radyo Urago Legazpi. Eksenang banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Arap. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragun at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami,

0: Pre, huwag taglaro mag-tripon ka. Kansukat, pre. Sukat pinuhay ko. Alas dos na may mag-umaga ko. Nagkakaranta pa sa karaoke. At kaya man palang garo ka pipiroton. Iyon na nalik. Kaya dahil na ako nakapugol ka sa bangli. O, saka ang gilibo mo. Di naman ko baga. Mahala pag-abot ko naman. Tumautulis ako sa mikropon. Ha? At iyo. Mahala ito talaga doon kantaman ako. May natata na bad-trip ka. O, pinugulan na baga ako magkanta kang panto, no?
1: Basta Bicolano o Hagol!
2: Si Joanna Agol Wallet. Ngayon po nagkahilan sa sakuyang aking dengue. Halos tulong alaw po na ito sa same business. Ang problema na po ako. Maringahit na lang po sa radyo ni Ma'am Bates. Sa iyong means, juice po at pala po. At ako lang ang mga makatamang kapagkas sa same business. Po ako nang buwalong mamagrali sa iya. Tilawan niya po ako yung means juice. At sa kalikalim po. Yun yung pinainin ko sa akin po. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, yung means juice sa akin. Yung bang gilin mo po. Ang pagkain marahi po, halos pagkaan. Halataw na po sa iyong plate. Kaya sabi po kami po sa akin, pwede na kayo mag-iwas na mag-okay na po sa akin. At ako lang po salamat sa linsus na mga linsarosan. Sige po siya na lang nalang. Try niyo po magaling po sa inyo. Ako lang po ang progreso na mga ipasit po ako.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong 4 strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga nakaimbak na tubig sa lata, tigba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon.
5: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Siyempre di po matakot. Tama nito. Hindi po tabihan mo gagawin mga gwapo.
1: Sana o.
0: Hindi ba gano'y nata? O iyo, ay hun ako kaya siyang tayo ka.
2: Basta Bicolano o Hagun!
3: Nanay, anong pangalan mo?
4: Lilia.
3: Nanay, ba't nagpunta ka dito? Nahihilo ka na? Saan ang sumasakit mo? Sa Balakang. Madali ka mapagal? Sumasakit yan? Naandal, parang nagmapalpitate. Kaya nagpunta ka dito? Kinakabahan. So, nakailang buwan ka na sa akin? Kumusta na ngayon? Asa na mga sakit mo?
4: Mabuhin na rin, wala na yung iba.
3: Palpitation na lang. Tahimik ng tulog mo. Maganda na. Okay.
5: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ikay makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip. Magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga kaurako dito sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Picolanos Region Y.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
0: You have been listening to Station DWII 90.7 FM, Radyo Oragon, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, with station license number BSD-0196-2026 under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radyo Oragon operates daily from 4 o'clock in the morning until 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Baru, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII 90.7 FM Radyo Oragon is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim with ECE Registration Number 0072767 and First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia with License Number 01-1PV-25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM, Radyo Oragon, Legazpi, is now

0: Ay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot...
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
5: Uragon! Oh, ano mga darling? Ready na ba kayong mag-otyo-otyo sa Pasko? O sige ha, simulan na natin. Ready? 5, 6, 7, 8.

8 sa Pasko? O sige ha, simulan na natin. Ready? 5, 6, 7, 8.

Ocho, ocho, sa pasko. O sige ha, simulan na natin.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits.
3: Pagsabag kami, pahiliyak sa amin.
1: From the 80s, 90s and today.
3: Ang kasiyahan.
1: Siguradong solve ang inyong Sabado morning.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukurang Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukurang Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Halo-halong Pinoy favorites, dito lang sa Uragon, Sabado OPM.

papatatak na po ako ngunya na summer. Aunoy, di pa kasibot. Eh, tay, soltero na mag ako. Ay, Junior, next year na. Magsabay na lang kita.

0: Dapat si Ma'am Mims ay isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Lorraine Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Mims at pinigyan niya ako ng products niya, rinay ko ito agad sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag-110. So nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, malabas na kami.
1: Ang Mims Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Mall na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
3: Huh?
2: Oo, makipagpahabaan ng
3: Atami! Sardines!
2: I-ready na ang inyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
3: Atami!
2: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Bicano Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radyo Uragon.
4: Eksenang Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado 4 p.m.

0: oras atin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang Universal Canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Araha. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Araha. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragon radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipagkakas. Pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated. Magsisimula na. Kaya tutok lang. Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
3: FM.
0: Radio Urago.

0: bes, sa totoo sana, bastugon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos makita mo ragayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Hindi mo sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano o Hagol!
2: Ako si Joanna Hagol Wallet. Ngayon po ang kahilang susako yung aking dengue. Halos tulong alaw po na yung business. Ang problema na po ako. Maringay tanalaw po sa radyo ni Ma'am Bates. Sa iyong means, juice, kulit pa rin po. Ako lang ang makatamang kapagtas ng pre-press. Dahil po ako nang gulalawa mag-rally sa iya, tinawin niya po ako yung means juice. At sa kalikalan niya po. Yun yung kinainin ko sa akin po. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, yung means juice sa akin. Yung panggilin mo. Kung pagkain ba lang ako, halos pagkaan, halalaw na po sa iyong plate. Kaya sabi po kami po sa kuya, pwede na kayo magliwas na mag-okay na po sa akin. At ako lang po salamat sa Linsus, mga Linsarosan. Siguro sa kuya na Lila Rahay. Ngayon niyo po magaling po sa iya. Ako lang po ang progreso na maray pa sa iyo ako.
3: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo
4: para sa yung Quality Refill Ink. Punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Jovan Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi na-

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta Bicolano.

0: maximum means ay isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Lorraine Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Nims at pinigyan niya ako ng products niya, rinay ko to agad sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag-110. So nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, malabas na kami.
1: Ang Mims Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Iksan ang Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: sa Bicolano o Lagun.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa. Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 extended.
2: Oo,
1: tamang narinig ninyo.
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At siyempre, ang grand prize.
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin dahil extended na.
2: Mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mart,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Babes, malapit ng anniversary natin.
5: Oo nga, no. Parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami yung nakikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami yung nag-take home.
5: Siyempre, sa Lolay's yun.
6: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
1: Huh?
0: Oo, makipagpahabaan ng
1: Atami!
0: I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
1: Atami!
0: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Bicano Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
3: Coming.

0: Pasabikulado o Ragun.
1: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
2: Ako si Rizal Barbocho ng Bahagay Albay. Yung anak ko ang na-diagnose po siya for dengue. Pababa po ng pababa yung platelet niya. And then, Mom Means gave this Means juice. Pinapainom lang po siya 3 times a day. Ang laking tulong po kasi from 99 na platelet niya, tumaas siya ng 151. 2 days ko po lang siya pinainom. So, Mom Means, thank you po. Laking tulong po ng Means excuse para sa aking anak. Sana madami po kayo matulungan.
3: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Mins Rosal ng Mins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
1: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ikay makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip. Magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
4: Huh?
1: Oo, makipagpahabaan ng
4: Atami! Sardines!
1: I-ready na ang inyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
4: Atami!
1: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1, 90.7 Radyo Oragon.

Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y. Uli na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Oragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Oragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Oragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Oragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Oragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Oragon. Bicol.

Uy, good morning. Good morning. Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang, mga manoy, mga manay. Sabado na naman kita. Ay paninigida. Petsa 10 kan Oktubre taong 2026. Masalinggaya ang panahon. Mainito no na naman. Pero ipagpasalamat na paman ginara yung mga tugang. Ulit akong sa inyo pong napagriparo. Halos everyday, mga bandang hapon and then late at night. Nagtataga uran-uran. Data pa masyadong namamatian ang bagapig sa sabing El Nino. Bicolano kita. Ako nga yan, pangajiyong ko, good Lord, ay naman tumama. Kapag tuminama, inigdi sa Bicol Rim, ati na naman kinanbuyo. Ha? At grabe na ang pagtios. Haralang kaon ang presyo kan mga barakalon. Pati ang presyo kan krudo and gasolina. Ay mo na masabutan. Kasakita. And the other day, kundi ako nasasala. Suminadsad na naman ang balur kan piso. Base po sa latest trading kang Philippine Stock Exchange. Ang balur kan piso tango niyan, kontra dolyar, nasa 62 pesos and 90 centavos per dollar. Baana. Pagtabang sa kawa. Yugon mo yan, ha? Dati ito, manidyo ko mga nagpapalo lang yan sa 35. And then nag-40, nag-50. Medyo mariray pa ng pagdangugon. Pero ngunyan, 11 na. 62 pesos and 90 centavos na sana. Ang balor kan sa tuyang kwarta. Kada dolyar. Baana, panuna daw kita kanina. And sabi nga ni kang PSA, baga kan mga nakaaging bulan, ang 1,000 ngunyan, bali ang balor kaan, mga nasa 700 na sana. Inda ko na sana sa mga panahon na inikon, baka nga ni gayod 500 na sana. Ano na tayo, Lord? Kita, Bicolano, ika, Bicolano, ako Bicol. Anyway, sa pangarap bukan mga diurag tang kongresista, sa pangano di Congressman Attorney Former Yorme Alfredo Pidu Garbin Jr., asin man ni Congressman Attorney John Franz Almario Chan, inipulimatan sa inyong amigo sa radyo si Papa Rod Rod Perez. Naging ganyan na kita mag-uristorya lamang hasta siya mga bandang pasado alas 8. Taod-taod sana, tibaad lamang matawan kitang dalan. Makalaog kita duman sa linya ni Kong Pido. Danga ni attorney John Almario Chan, I understand ang grupo ka na Kubicol party list. Yaon mo niyan dyan sa Barangay Taysan, particular sa Taysan Covered Court. In fact, base sa schedule na itinao sa kuya ni Manay Sally Luces, also known as Firefly Winter, buon pa kasubagong alas 5 nin aga, hasta at na hapo na. Oh, saka lang si Damati Ripuasa, 5 a.m. until this afternoon. Yan po ang gigibuho na medical mission kan grupo mo niyan dyan sa Barangay Taysan. Kaya sabi sa kuya ni kapatid Sally Luces, day muna ngayon ako kapatid makakaprograma. Pero ngayon po dan mo ngayon si Manoy Diyas at yan duman sa Taysan, tayaon nga ito duman. O baad lamang ma-interview, mailaog digdi sa programa si Attorney Congressman Pido Garbin, kaning kung baga maaraman ta, ano po ang saysay kan sa indang pagdyan sa gigibuho na medical mission. Bicolano, ika, Bicolano, ako Bicol. O nibasahon ko lang mga tugang ang Ako Bicol Party List Community Connections Program na pinamamayuhan ni kapatid Firefly Winter Sally Luces. Ngunyan po ining bilog na bulan in Oktubre. Sa tahaw ni kasuod ma, Oktubre 9, ang grupo poon alas 7 nin aga hasta bandang alas 3 po din hapon. Nagpasiring sida dyan sa Daraga Municipal Covered Court. Tangani pong gibuhon ang medical mission. In fact, maugma ako tanaka or istorya ko nin halipot na panahon si Kong Pido. Ed na aramantan na labi sa 500 ang mga binipisyaryo kan nangyaring medical mission kasuod ma dyan tabi sa Daraga Covered Court. Kawa, an-
ngunya naman aldaw, I understand, ang grupo ka na Kubicol party list sa Panginoot Mangiraroy ni Congressman Pido, pun alas 5 nin aga, hasta launa nin hapon. Yugun mo yan. Magkakaigwaman in medical mission in partnership with Philip Morris. Ang venue gigibuhon dyan sa Taysan Covered Court, Legazpi. Sabi kay ba nato dyan ang mga pag-iriba, gabus pong staff, kan ako Bicol party list. Lain pa siyempre kan kay ba naman dyan natural, ang pandiurag poging ama kan syudad, si Alcalde Hisham Ismail. Papasiling man yan, tangan ipong personal niya manama, kumusta? Ang mga binipisyaryo kan gigibuho na medical mission dyan sa Taysan ngunyan. Masyertihon ka mo mga taga Taysan. Saru ka mo sa talagang pinagaan duyugan kan ako Bicol party list. Tanganing sabi nga ni Ken, day lang kunbaga macheck an sa inyong salud, an sa inyong presenting estado. Kumbaga tanganing mahiling manindo na ang Bicol party list. Dawa grabe ang pagbatikos, dahi man giraray nakakalingaw kan sa idang obligasyon na tupadun. Tangani pong mamati ang nindo ang pinag-aapod na ginhawa sa buhay. Maray ko ini si Manoy Joko tabaga an bareta natawa na ki benepisyo kasubang gipa. Pero dai ko pwedeng i-anunsyo tatiba adno may mangupya. Ang sabi mga tugang, labi sa 500 na mga residentes gikan po sa manibabang barangay dyan sa Banuan Kandaraga ang nagpaka-resibi nin serbisyong medikal sa isinagibong medical mission kan ako Bicol part list. Siyempre sa makikipagtabangan kan LGU Daraga sa pamayuma ni Mayor Victor Vic Perete na personal pong nag-atindir, nagpartisipar sa ginibong medical mission dyan kasudma. Yaon man siyempre ang presensya ni Congressman Yorme Alfredo Pido Garbin, dangan man ni Congressman Attorney John Franz Almario Jan. Ipinag-uurgulyo ka na Bicol party list ang tulong Bicolanong kasabay sa mga finalists kan TOSB na iusinda Harold Dave Calaknay bilang top 1, Mark Joshua Quachin bilang top 2, asin man si Adrian Dalma na top 7 awardees, kan sampulong silyab kan albay. Sigun sa ako Bicol, patunay siya naman ini kan sa indang triumpo. Triumpo sa ginibong paghihigos, tiyaga, dedikasyon asin paghihinguwa sa indang pag-adal. Biglalao man po na magsisirbing inspirasyon ang sa indang mga nakamta na onra sa iba-iba pang mga kabataan na panagos man na maghinguwa, tangani pong maabot man ang sa indang mga pangaturugan. Magkaburunyo nagsagibo ang ako Bicol party list sa sin Rotary Club of Legazpi Central din Karahayan Drive, Oplan Kalinigan asin Nutrisyon asin Man Seminar manugod sa pangataman sa mga ina asin Umboy. Yan po sa Barangay 2 kan Poblasyon Bakakay Albay na pinagpartisiparan nin labi sa sanggatos na mga kaakian asin nasa 50 mga badus. Nagirasman in tinapay, sabon, hygiene kits asin lugaw, asin ngani pong makatabang man sa kalinigan, nutrisyon asin salud kan mga ina asin mga umboy. Nagpartisipan sa magkakasunod na pagdangug kan mga komite sa kamera si ako Bicol party list representative Jan Franz Almario Chan kanakaagi pong aldaw. Kasabay sa mga ginibong pagdangog ang Committee on Revision of Laws asin Committee on Energy na nagdiskutir sa mga importanteng urulay na nangangaibo po nin hararom na pag-aadal. Sigon kay Attorney Congressman John Almario Chan, panangusan sa idang trabaho asin pagsiservisyo nga nipong maibusol ang mga programang importante sa indang mga nasasakupan.